0: Rádio Moçambique, Inhambane.
1: Metiri chitsa isangalo kati katlechi mura zamen kseti tawe na wena kala loko sta ko 8:54 minutes katlechi tawe se tsam ka wena kulor vale remi la chitsonga la vatwe vasimona wena ka mishli ya wazihlan wa kusangula wa hweti ya jul lembe magid mambiri makumambiri tani kimwe hoya hoya mura zamen kseti na hekushivela ko nga zwona tifamba tindlela tinene kulandza ta kunyika shashametu wale swi rungisela ku vuya ku chikitisela ka siku nyamuntlha ku ta ve ndzeni ka xikhatela mahungu hi kandzakanyo ya ku sikela tsindza ka mitiri ya hina loko swi ta ku tani ku 5:05 ta nghena ka khindlimuka ndzeni ka khindlimuka ta ve ku nyika kunene swileletelo mabulo kala loko swi ta ku 5:30 xikhatela ku nyika chikitisela alongoloko wa Gichil Murimi ndzhaku ka longoloko wa Gichil Murimi hi lavi ku jika mahungu hi leri mi la xindhawu ku landzela nakona matimu ya siku se zora xi ya ndlala wa mahungu ya ku sikela tsindza ka mitiri ya Radio Mozambique loko swi ta ku sezora xi kutani ku 8:05 hi ta va hi ta haxa ku sikela Nyambani laha hi tuviye ku chikitsela mahungu ya provincia loko swi ta ku 8:10 8:20 kutani 8:30 ku ta ve alongoloko wa ta u khavele ka bola kandzakanyo leswi nga fambisa swona mihlakani ya ku tiyisa miri xiyimo xa misava la mondial 2026 hi ta va misaleswo ku landzela u change kala loko swi ta ku 8:54 kota yoleleko xikatile xituve se xi tshamaka wena kulori vatu ve va sima na n'wina kala loko hi chikala magumu ka mitirho kutani ku kala media xikatile xi vatamukelo hi xiputukesi ebongile mrhandza mangiseti ku ve u pfumela ku pangalatiwa hi hina ka mixile ya nyamuntlha u la swa ku hi toma xivaloyi ka ku vulavula na Mashado Junior ka michini Vitgarad Mozambique hi mi xivela matomo ni makateko na ku nga zwontlhi leswi mi lunghiseleku hi matsenyani ni rirhandzu nga swi mi chikelela tindlela letinene kota uleleku ka wazihlanu loyi wa gumesa wa ku sangula ka hweti ya jul 2026 lembe hoya hoya mrhandza mangiseti.

0: Fim de Muca. Fim de Muca.
1: Hi ku rhandzisa leswi murhandzamaka sethu kasi hi nghena ka khindlemuka wa hina wa siganya muntlha hi tive hi fambisa leswi kota vuleleko kala 5:30 xikhata hi tive hi ku chiketisela mahungu ndzeni ka xikhatana ya ku ve u tiva leswi ku fambisa swona u rimi eka swipandzi swa ku hambanahambana o siku kin'wana kin'wana hypazami kasi ku ku chiketisela longoloko lowu
2: ka na vula ka maxirhami ka mahamumu hi xikan'we hi ya kusa wena mungiseti u xigero xa kumeka ka hina hi wumba nyandzu yo dya mungiseti radio radio mungiseti
3: radio msebika ao serviço do cidadão.
1: Hi nghena ka ndzima yo change laha hi tivi na kone ku chiketisela swileletelo

5 horas nem 27 minutos. Seko gaunar gauhetia malatok nyan lembe magidumambiru makumambiri tlano ni gim. Laganya ko vanana va chikola lava va hlawulile ku kuve va ta kombisa provinsi ya ka mihlakani ya ku tiyisa mirito yima eka chimi cha tiko se va kumeka ku chikumbeni. Laganya ko mihlakani leyi ta ve yoneka ka viga ku humesa ka hweti ya Mawuwani ni hweti kutani viga ku sangula ka hweti ya Hlangula kutani ku hukuri. Hehe. Figa kugumesa ka Mawuwani ni ga kusangula ka hweti ya Mawuri lezo nga lesini ishiwa kutilungisaka kunene nakona lenzo linene kan'wina mukumeka ku endzeni ka xikhati lexi kan'wina ma ha sangula ku tirhi mixivela tirhi unene ndzeni ka xikhatana ku ta vilongolo ku wa gijilimurini.

0: hibungile valoi hi ku hialakanyisa angoma ya makanju ngoma ya makanju le inga viyalakanyiswa la ha Eusebio Faustino makuno anguva hi ale ya ufafazeli kutani ku basisela kukhala ufafazela amikanju hi tava hi bula ka mishile na baba Tiago Orlando Dzovo loyange inani plus baba Tiago inga hi bulela hi plus leg
1: kota unge unani plus simuga hombe unga nago mikanju inga ninga ku
2: Zinima 640 kajwero.
1: 640 kajwero.
2: 40 kajwero.
1: Amikanjule waikota loko isanguleli nguva ya ku fafazela.
2: Loko ndza ikota hiku amakotela yena khakola kamina ndzinga ku michini imbira. Ndzini mutiri ndzi tirisana kona yena. Yena nyima hesene mina ndzi nyima hesene. Ndza ikota mina. Ndza ikota.
1: Hi nguva ka pulasi leki unga ka kona leki. Loko huku urolele tikaruso madonada mangano humesa
2: ah alimbile ginzi nga mawana nyana ku ngema chukwatini ama 4 emi mahili
1: nezinge yingenile lo muchikwameni ma
2: a yese ngene heko anza hala ku vanta vatondzisa anza sechamisa anza ta hekona
1: loko a plus legi hakurene gi mikajonki tsalile kwazi hambe ku hunza la ka makwadrona
2: oh hambe ku hunza hambe ku hunza hambe ku hunza yima ha kwadre proki ambiyo yinwanya ne yo hobe aise mi kanja ku sayi ya mi ya ya normal manja lo kuita mi kanju khosa oh paranzi la wa tiro wa tanzi na ku akonzi mahlande ro mi
1: nyamukhe leswi mu vambiri basi ma ku tiro ntani abana la mutini ni sa ti ngango ngi mukona lo
2: he kona kunzini wa wasatu ambiri shani majanya na ja he wona he manje hambe kola korola anzi makoti na dzinzo cha janzo lava va
1: vata kufunga
2: vata vatanzi hona
1: loko vha kuvunile akorolela tikaruso u mahesa kuini mabatelela akona kavo
2: haya nzi wona zwa kuma ni manu lwi ti mavhiku mangani hinga tire hi kola na tikaruso ni kola tikaruso
1: Yes, we loko ndzi tlhela ndzi ya ngembani loko ndzi ta vuya vhiki gidaku a ti sakwa leti na ta tivhumelana leti nga ti nga hi kona ni tamakwatrotonelati
2: ha loko u ya vhiki ta urata kuma na ta hi kona urata kuma na ta hi kona loko kola haya ndzi mahapulani nakwa ndzi twa le ku xavisa hi ku tsutsuma hi ku yini ndzi siya a mali ya ku pelimenje ndzi kuma ya ku veka amanudiasan ya michini ndzi tlhela hi ndzhaku ndzi kuma ama ndzi veka ndzi vona swaku a mali leyi liya ku xa hi yona gazolini hi kona xa ndzi nga na ku tirhiseni ka mali ya hi kona ndzi swona ku xa liya ringana ku xa hi xavisa hi xaswa laha kaya
1: loko hi vuya seni ku fafazela se xigubugubu lexiya xa muchini xi nghena maletiro mangani
2: lexiya xa muchini lexi ndzi xi tirhisaku xona i dash litre
1: loko vanzanyani ku tsongwana wa swi kota ku beleka muchini wuyani i dash litre va
2: sungula ku ndzi chikota kwazi ndza chikota i dash litre machine na hi dzela ku lichikola ku hichela dash litre
1: u fafazela lomuka we basa nokutani wa vitaniwa wa fafazela lavanga
2: na dance fafazela ya mina basi ko tlhela muka chikotsi chikotsi ku mugo o ka tshitsotso ni va vhisinyana va sene xidzapela ndzange na lume hi lume ka ku xandzi va pfuneta ntirho wanga
1: makuno a mixuvu ya wena hi ka ntirho lowu wa ta mikanju ni vendzulu ka tikaruso
2: eyi a mixuvu ya mina hi liya ku ndzala ku engetela a ndhawu ya hi ndzi andzise ndzi va xuwa swa ku pelo mi ndzi yini 4 wa michini sinyi ku ndzala ku engetela ndhawu ni ku byala hi mikanjini hikuva a bindzu ka kona za ndza gitiwa ndzi ngi wonini swa ku a karoso yini ntirho wo ini
1: leswi u pinyamaku lomu ka makanju ni tikaroso ta kona a wu tshuki wu rivakelwa a ndzeni leswi ndzi vula swa man'wana masimu a ku a wu rimiga swifaki timanga
2: Baba, loko hi ta jika nyana hi nghena lomuya u ta wona simu ga hombe ka loko hi ta jika nyana hi ku endzenisa hi ta kuma a simu ga ku hi ta ma hi ku vitana na gamitsumbula ndzeni i simu gamitsumbula leke ngani 4 hektare ya mitsumbula na ndzi tirhile ri basambe timanga ayi a ndzi nyimbile nchumu xa ciwo
1: mitsumbula leyi u xavisa mutani wo chinza u xavisa hi rale swilo
2: ndzi tola ku chinza ndzi xavisa hi rali hi ku xavisa hi mitsumbulo a hi byi toloveli hi timhaka ta mafambelo para ku pakela movha dla xiporo bya karata manjali ka rali ha ota
1: leswona na hi gumesa bulgaina cila hilo munhu ka van'wani varimi katirho lowu
2: eyi lexi ndzi kombela ku va makabyi a hi pinya mina ni ku byala a mikanjo a mikanjo ya vhuna mina ndzi kale ka kona ndzi wa ku ndzi ni mufambi wa tijoni ndzi swi tsikile ku swoswa ku ha a nge ndzo famba ndzi hlakana manje ku nyimha nyamuka he a caya para laha mutini o ndzi yi humbala noda ja ndzi kongotela vamhaka bya ku e a hetereni khwatsi hi gondzela a ku byala mikanjo yi ta hi vona kala manziku
0: hi bongile baba Tiago Orlando Dzoho hi ku nghana wu hi tlhamusele hi ku tihita ni ku tinyiketela ka wena lomu ka ta wurimi eka mikancho na wu nga rimi mikancho basi na wihi ni masimu man'wana lomu bindzulaku a zoga ngopfungopfu na hi vulavula hi swipfhaki timanga kani yini u katekile kambe va katekile vo tlhela va tinyiketelaku lomu ka ta wurimi gichel murimi yomuntlha ivi mandleni ka mina a ri mindo masiki salani
3: Chile Murimi.
4: Akusukela muvulu kala wa zihlanga.
3: Mabulu vita urimi, ufuyi zwinwe ni magela manene. Chile Murimi.
5: Sinkora shine 40 yonga yini kama hongo ile rimla chinda.
6: Provinsi yo inyambane ni masoko ayo.

0: kwa uya alikutupulukira pamukuvu unu tinoti ashirai muchunga mijujedu. Chimwe shikwata chomambava chakasungwa vikirino munu muprovinsi ya Nyambani chishpumba kuti chaenga numushambu wokuba mujijo vantu. Muprovinsi ya Nyambani kuchandova nondevu jo vantu vanurambirira kuita zvikwata zvokuvhikira vashandi mujikomponi jokusiyana siyana. Izvari zviri kukaya kaisa kuna vakuruwani vochungano chovashandi vonyika yedu yomusambiki OTM Central Syndical. Mambo vo district yo Funyaloro munhu muprovincia yo Nyambani va Valdemir de Jorgina avawari vari kuchunguja kuna vapfuyi kuti zviri nani kutora ng'ombe dzavo kobaiwa madhunguyu okuhwisana nontenda jokusiyana siyana. Musoro wo amwe masoko zvani noro nyamasi shishanu chosumana kukirira kunchiku jinokona kuita ntatu mwedzi uno wochinomwe gore rozviri zviviri nomakumaviri nomatandatu. Nyakusumura ndini Idrasi Makondela muchini jombepo jina Lersu Shau tiri kupfarira kuta gume ngonjira jakalungama muwairusi yako. Masoko o provincia yu Nyambani, mapurisi ya munu mu provincia achando huisana no humbava pomuno gavenga. Soko iruwari, diriku sumu wangu mdonu wangu, Armindu Masingi.
1: Mapurisi ya uino nyike, Msambiki mu provincia yu Nyambani, akava ashisunga vikirino shkwatacho matukira na kuli mambava itabasa lukuba kuna madistritu kumkuliro kuino provincia yu Nyambani. Majaha aya na kuli matatu aibatisa mvuti yu mfumbo pistola kuitira kubira vea vanoita basa lukutengesa kredito pamwepo no kuvigamale turubu yangu agentes di cartera move kuna madistritu o Vilankulu, Inyasoro pamwepo no Govuru. Soko iri rare kwa kuna mabasa o radio Msambiki mba Nersia Bata na kuna mtakura izwe pa kumando provinciali ope RRM. Va Nersia Bata vare vakuti kuzokwa nisike kusungwa vantu ava vatatu vaita basa ro kubatisa mvuti kubira vantu vamwene zvakava zvisikwa nisika kusungwa ngoro pakubatisana no bungano kwapi iwona varudzira ngo mafambiro obasa.
2: Mapoisa ka provinsi ya Nyambani makumili avafana lava vanga famba ka vanhu lava vange vajindi kartera elektronika vaya ameasara nechibwamu lechi vange hi mapistola de pressão de ar vava tekela male ya 28,000 mwanyana mutekela male ya 9,800 ja akama vanga tekelewa mali lawa vanhu lava tekela kukongoma ka maphoyisa vanhu lava khomiwile va to rispondera hi xigelo lexi va nga ximaha. Amaphoyisa ma simama ma kombela kolaboraso ni xitshungu ma simama ma ku lava va nga ni zvibamu phodongo ni yin'wanyani tipu leyi ya xibamu lexi tidayaku vanhu tenke va tekela ku kongoma ka maphoyisa va ya nyikela hikusa maphoyisa ma kona para ku kontrolara vanhu lava nga ni zvibamumaka ka vona ikambe va le ku nyikela.
1: Nersia Bata mutakura izwe pakumando provincialo PRM achibhuya ngozviya zvinodikana kuti zviizwe kuna veya vana mvuti chikatenderese kuti vagare najo pamuzi kuti mvuticho chinobatiswa pamwe nemukuvo kufamba vashiba.
0: Wainga mudoni wangu Armindu Masingi achibhuya ngokusungwa kochimwe chikwata chomambavha vhikirino munhu muprovincia yo Nyambani. OTM Central Syndical munhu muprovinsi yena gayakaya zvisepo ngo vamwe vantu vano mushambo wokuramba kuita zvikwata zvokusiyana siyana zvokuvhikira vashandi mujikomponi. Ba Marcelo Caetano sekretero wechiungano cho OTM Central Syndical munhu muprovinsia yo Nyambani vakananga kuti kuumpa kwa zvikwata izvari zvokushona kuitira kuvhikira zvitendero zvovashandi. Vakaitano vananga kuti kuwanika kwa zviungano izvari zviri kuva zvishisiza zvikuru wani maningi kuitira vantu vakwanise kutonga ntango jokusiyana siyana jomabasa.
3: Ungaromo kuthaviselwa kumayelano kuva thangeli nyadzikomponi vangu thavisa ngudzu mitlawa yeyo nyadzikomidi kuhuri nyaku vasihiwoni kumaonelo ya linyayadi hungi kuurya munyaku dzimainyadzingivunadzo dzothangira kuvatho vakusiri va va omutigone lomba ku va kuveta ku embedzedwa ku sirisuku nayo xemaria interpretation da lei nacional embora ke ningu temba ningu dikenele ne lei de trabalho está em versão inglesa ou de outra língua mas gungulumba gurini e tu kanga vasindikalisa ikodza kubedzi maini para kodza kumba dzikomiti dzidzi
0: kubuya kwa Marcelo Caetano mukuru wanu wechungano chovashande muno mu provincia yo Inyambane OTM Central Syndical vachibuya ngokuumbwa kwezvikwata zvokuvhikira vashandi mukati mojikomponi mambo vo district yo Funyaloro muno mu provincia yo Inyambane va Valdemir de Jurgina ava wari vari kuchunguja kuna vapfuyi vo district kuti vandikana kuva vachizvipira mukati mokutora ng'ombe javo kubayiwa madhunguyo kuhwisana nontenda jokusiyana siyana ivona vakananga kuti mugore rakirira zvakava zvichinesa sikuru wani maningi kubaya madhunguyo zvisepo ngokuti hakuchainga no mutombo kudari humambo wakava uchitenga mutombo wakakwana kuitira kubaya madhunguyo kuna zvinyama pakati pokuhwisana nontenda jokusiyana siyana
4: ndao hikumeka ku masiku akutala zvikumeka lezvaku ati homu tifa mazvina henga zvitivi lezvaku hita mahisa kuyini porque ne pra kushava vacina ainga hikona ndao amufumu lezvo zvaukonsigirela kukuma malungelo akuulava vacina para kuita ita tlhaviwa ati homu tahina acha hombe hele chaku hikontinuara kuhifuya ati homu tahina helaka kunene hikusa hina ukwata mufumu hitsaka hikuloko mwina mufuya iti ati homu ta mwina tiyanza hikusa loko tiyanza ti homu ta hina wukula wufuyiwa hina hita zvikota kumbeta usweti ati homu loko tifa hi mabadzwi hi nga geni pior loko hi nga zvi tivi zvaku chivangelo hi chihi hikusa diposi loko higa hi tlhela hi ya kuhidara leti tin'wana hi tlhela hi ya kontaminara lini letiya ti nga hakala ti nga kumanga mabadzwi
0: ku buya komambo vo district yo Funyaloro va Valdemir da Jurgina avawari vaibuya ngokukoka kuna bungano kuti ribudiriri mukati mumadhunguyo kuhwisana nontenda jokusiyana siyana jinomushupa kuna zvinyama zviungano zvirongomuna zvinoita basa rokuvhikira zvisikwa mudistrict yo Vilankulu ndizvona zvakava zvichipuwa zvitengerebwe kuitira kuvangirira mabasa ayawari zvakapuwa zvingarava zvakapuwa jikonjeladhori mudhudhudhu pomunojimweni mujiyo jokuvangirira mabasa okuchengeta hove pangari vakatura mujiyo ijwari vafrancisco pagula mambo voprovinsia yo Inyambane vananga kuti zvokushone kuti majaha no majimai vazvipiri sikuru wani maningi mukati mumabasa okuda kusiza nokusopota jinyaukama zvitengerebo izviwari zvakatengwa ngo humambo wonyika yo Canada mukati muchirongwa chekuchengeta zvisikwa mukuru wani anovonerera ngo chirongwa chinozirisi va Denis Nicolau ndivona vakava vachiwanika mudistrict yo Vilankulu pakati pomphambaruchi yokutuhwa kwezvitengerebwe izviwari aya ngainga masoko provinsia yo Inyambane kuna jirihwa nokusumuhwa ndini Idrasio Makondela muchini jombepu janga jina Lersi Shau tiri kupfatira kuti muende mberi muchikurutana nomabasa radio Mosambiki mangwana nyama tiri kakuroto
5: provinsia yo Inyambane ni masoko ayo.

0: mukombekisi wa mfumo wa kuonelela hi ta mabimbi hi loyi a kombelaku aka vahanyi lomu Inyembani ka siku va hlayisa hi tindlela letinene byontlhe leswi byi kumekaku aka mandhawu lawa va hanyaku ka wona ngopfungopfu a swiharhi leswi bya lomatini. Horacio Romão.
1: A mukombekisi wa mfumo wa ku yelana ni ta lomalwandle aka tikwenda ka Musambiki yena loyi a kombelaku a vahanyi va mandhawu ya lukungusini la bimbi leswaku va hlayisa khwatsi a swiharhi leswi byi kumekaka lomu matini ya Tshwani. Mumadyuwisi wa karhi a vulavulaka mihlangano wu nga wonaka ka vhilankulu ku nga va ku ehleketiwa xungetano hi letinaku ni vutshivi. Juwezu hi yena loyi a hlamuselaku leswaku swi na lisima a ku vanhu votlhe va kumeka na va karhi va tinghenisela lomu ka ku vekisisa khwatsi a titshomba ta mati ya Tshwani. A engetele ya ku a ku fambeni ka masiku lawa ka woneka ku rhelela ka leti tilana ku ni mpimo wa vutshivi wu kumekaku hikwalaho ka ku cincacinca ka tinguva ku tshika leswo vanhu va maha vutshivi nyangu mutshivi. Hi tlhelo kun'wana mumongolo wa provhinsi ya Nyembani Francisco Pagula a nga va kumeka ka muhlangano lowu yena loyi a nga bonga ku tinyiketela ka vahanyi va provhinsi ya Nyembani lomu ka ku hlayisa khwatsi ya titshomba. A engetele ya ku swi na ni mfanelo ku va ku tshingisiwa ntirho lowu wa ku khesa khwatsi ya titshomba ta mati ya lwandle indi ku
0: a mfumo hambini mitirho ya ku onelela hi ku vhikela hambini ku heta xikarhato xa udzayi hambini wu xavisa xipepukisa mapimo hi lowu kombisaku xikuvala hikwalaho ka ku oneka ku engetela ka nhlayo ya vanana lava tipetisaku aka udzayi hambini wu xavisi wa xipepukisa mapimo lomu provhinsi ya Nyembani. Inakulorhwa ntirho Armindo Masingi.
2: A wu rhengeli ga ku onelela hi hubyana ya ku lwisana ni swipopukisa mapimo lomu provhinsi ya Nyembani yi karhi yi kombisa ku xukuvala hikwalaho ka ku nghana ku kwela nhlayo ya swigondzani swi tingheniselaku lomu ka udzahi ga swipopukisa mapimo hambini wun'we ga mabyala. Swigondzani leswi swi kukukelaku mabyala hambini ku dzaha swipopukisa mapimo hi ndzhaku swi nghena lomu ka madzolonga va lwisana ni vanghana vagundzise hambini ku tinghenisela lomu ka wuyivi kasi va kuma mali ya ku va xava swipopukisa leswi mapimo va simamisa a ku dzaha. A hunguleki ku kala ki nga tsakisi ki vikitivisiwa ka mutirhi wa Radio Mosambiki ha Ventura Samuel na ku hi murhangeli wa hubyana leyi ya ta ku wolelela ni ku lwisana ni swipopukisa mapimo lomu provhinsi ya Inyambani laha a tlhamusele ku kambe leswaku ku karhi ku voneka a hlayo yi kwela ya lava va kumanaku ni lihuri hikwalaho ka wu dzahi ga swipopukisa mapimo kasi loko a wulile a tingalo lomu xikarhi ka lembega leyi gege tsutsumaku ku ve ku nghena lomu swipitali hikwalaho ka lihuri ya ku vangiwa hi ku dzaha swipepukisa mapimo a vanhu va ku ringana munhu wa makumi ni vanharhu a hlayo leyi yi kwelile hi ku ka lembe ki nga hundza ku ve ku woneka a makumanharhu ni vambirhi hikwalaho kasi ka mbheti wa xikarhato lexi Ventura Samuel i karhi a kombela a patsano ga vona kota urhangeli ga hubyana leyi ni xitshungu.
3: Sopo de hi kombela ka vahanyi va munisipi ya Nyembani ku va hi pfuna hi mithetho bra swigondzani vana na va hina broke gabinete so hi nga ta byi kota ku u hi nyikela milayo broke vanhu va dzahaku va nghena loko muka timbangu a nyingi va kona madota ku nga vatsongwana xa hi pfuneni hi ku mobilizana hambi vaprofesori va sekretari dos bairros ni van'wanyana ma igreja hi pfunana pra ku cidade ya hina hambi provhinsi yi kumeke na yi nga na bya timbangi.
2: Ku vulavula ka Ventura Samuel na ku hi murhangeli wa hubyana ya ku lwisana ni swipopukisa mapimo lomu a provhinsi ya Inyembani na karhi ya kombela ku xinji ga ku ku fanele ku oneka a patsano ga vona kota urhangeli ga hubyana leyi swin'we ni vabeleki hambini xitshungu laha xiyileko.
0: OTM Central Syndical lomu Inyembani ha kombisa ku xukuvala hikwalaho ka ku a tikuponi ti nga pfumeli kasi ku pfuliwa a mitlawa ya tikomiti leyi nga to yi vhikela a timfanelo ta vatirhi. Marcelo Caetano hi loyi a vulaku leswaku a tikomiti ti fanelaka siku ti vuliwa hikuva a mulayi u vula leswaku totlhe tikuponi ti kulaveka ti veni a tikomiti leti ti nga to va ti vuna a vatirhi kasi ku hlayisa a timfanelo tabye. Marcelo Caetano a wule kambe leswaku a vinyi va tikoponi va fanelaka sikumba a tikomiti leti kasi ku vhunetetela a ku kulisa tikoponi tabye hambi ni mitirho yabye ya siku gin'we ni gin'wani
4: wu nga romo ku thaviselwa ku mayelana ku va

ticho kata metria hinelarumla chi tsaka mishenya mo tlakambe kunene zwitirisa sikelo ku khwatse a kurula kuve kona kambili ya munwe munwane kasi ati ku na kona kirula kula izomines wana vela ku amamba ni munhu vakumbaretana.

0: Huyo huyo mngana yozela kwena katika lechi yokumeka kuona wengi sala twa mtiria radio msambiki chitichi cha inyumbana kunene loko uzwa magizula wa tiva leza ku hakuna ni magizula wa magodisela lezo a longolo kulwa interactive longolo ku wa vanvacha munza kulezo akayoke lezo a miwazi hlano
1: kusine huya ni mngana mikwako kuga ikati yeje ikati kamu hikoreserako longolo kwa kunya kukoleje apa radio msambiki hakane kasikuga longolo ku nya watu wapya interativu hikoreserako kamu kuga lipande nyo lipande hibeze hikupindera kuga sabatu kuhingu kuhuwa
0: kuna ni koranza nguvu kuma halazwa na wena loko na ranza a vanga na wena va vitani ka skulu vila kusohani mutshama mwingi salazo a lengulukolo lokungana tshamo ngateka lazo a zigodo kani chithele tshama la kusohani mwingi salazo a lengulukolo hina wa vanhu va tshe mahalazo hili ranzo ka skulu uchikala lazo akachikoma cha wena hili ranzo
1: kulisene kabunya longoloko wa munhu unaoma na manzaniga eni Jeremy Francis umogoni uyu juvenil zivani primero dukame ana barumuka sekabunya wonili nya longoloko ina mana kambi sigala kuyimbia nya longoloko mungana wangu anaganela kusigala munhu nda kuresera
0: kuda ni hazugala zvonya muka ele zvokufana ni experiences de vida a mabulu kasikuvone to madeka aku anzeni ka longoloko hina kambi ni poema na nzinga rivale lazo au change legegi pengala tako akayoke lazo a mi longoloko kuma lezo kasiku ni hewela kula hi u change hitaya hateka lazo au change kasikuita vula gona a longolokolo hi ku landzela hi ta wuya hi ta nghena leswo ka ndzima leyi ya swigava wingisi ginene mungana
2: ya chegou 2023 e começa com janeiro o calendário diz 31 dias mas até aqui já contei 83 já nem tô bizen

Wamwingi sifu kani hiroside uyani. Alo hiroside. Alo. Ebula nimani. Aredi yako ni yako kie la nguvu. Dishligara uligara di novo. Iya, iya. 8, 6, 79, 59, 167.

0: papá, encostar no teu papá.
1: Fala,
0: fala pro teu papá, hey, que quiseres eu vou te dar.
2: Vou focar muito em sua rádio, Moçambique, Lucide.
3: Leuide
2: Ngungwa, capa capa.
3: Mabore. Omo roza migomba.
2: Eh, ngai kuganeya. Aku kaka kwa basaka nyangomba.
3: Na chetsia dzinzoko matsungura.
2: Basi ngona kararo.
3: Kidzimu hozi yau kidzimigomba yaye.
2: Arama na kulukobe.
3: Kureso lukakhuju. Ya, chao baba da nikalanga vanga.
2: Yanzu kuvetenzi muyale dzahari lukola ngudzura iyo matsisinya pakubeya ka yesi.
3: Ah, Bernard Hermijiti
2: siki. Naro kwasa ko kuyohoza wo kuyohongo ku yai. Kaiku mana guru la kuenda ngano.
3: Visi njua angwa.
2: Visi njua kuyoyi. Bas, mungi, ciao.

16 horas nem 27 minutos. Hoje em dia, Rosiana Jaime, Hachimatanga. Senjani chime maha uka sikumbe ni mepimise, michi chango tindilondo. Kambe michina sangana nisi karatu. Mina sumera miu ya katu, mina kusha iso. Mina kutendero wangu kwa tuwewa sikati ngani nisikatu waweni. Se hambe kuwa honi tutuma ugu mwako wakati viku tzimbilo sakana ni mamwana. Ini 16 horas ni 28 minutos. Ila vetela mbimu ia 17 horas. Mbimu 17 horas inatamana ni vapo etu wanyu ya Gaza. Ina kuninga kucha kasi chichi siyeze simbide hambe ni mbimu wakudungu la tishaka. Ila kumano chinjua Elena Nyantumbu, wajina kuna kutumela kene kuni zimbila ni kuleko zimbila usakana ni mawani. Nyasi disekuda kwa hizimbila hote, hizimbila hiwona mundiali, hizimbila hiwona kasitamatiku, hikutia nitilava kukasikuna na hizimbila nitishushela ni nao. Hini zasizi orange ni 28 minutes.

0: là, bisogna mettere un velo, avvocato si fa che ci trovi, bisogna mettere un velo, avvocato si fa che ci trovi.
1: Kodwana ngibongile Jimene he kuna belo ngisethi unene oguma kunene ka diviki.
0: Kan mam,
1: Ciao
0: bye
1: ciao.
0: bye.
2: Kambe Jimene kula kuba vagondisa chichopi va vhisinyi. Halo sei bulani mani ku khola kutona. Mukset kombela ufuna ra radio.
3: Minjani?
2: Ikwati kombela ufuna ra radio wena mani kuba ina tsizana. Disasetora sine 36 minutes mungset kombela ta kwalo ko chi fonela o fenara radio ya wana kombo tsingata ko lo melan ko ba mne o hi inkseta ngwa ka phone tita kuba ina ba himana ko ba hi fisi sana
1: hina mo kala kenu ngemban mo inkseta ko mfukan di shit
4: di shit mana sandra
1: di shit hi bulani man
4: sandra ko ko kala ki siko
1: oh shara ho chani kok
4: Ni bona hantjara.
1: Na ni bona ko tsani kisiko.
4: Ha kauka.
1: He bongile. Madungu la maya kamane.
4: Ma kama mwangu ne tata wangu homwene. Ni yote familia yangu lele.
1: Ngoto na hakomana.
4: Ni na ushara wangu lokotori kone huko. Mtumwe nene.
1: Ni bongile shara. Ni kuna velo ingi seti unene kuguma kunene ka diviki.
4: Mabonga.
1: Ciao ciao.
4: Ciao.
2: Se ina Cassandra. Mabizo ya ku ramba ku yasinga tembila chisekweni.
1: Kani ramba kambe ni emela mbimu ile ya ku asinga tembila ngwa gosto.
2: Ah mchimota.
1: Ukona chilo. Mchimo wa gosto ngona ukoni mbuzu wa hombe.
2: Aha. Kutana. Iya masinda hi chiron tsela mungse tsikan ga sangu 8700513333 fona ke olondre ya mbimu kusa ndanika digomi wat minute mchano ni timbidi inava hi gemeta ndi maya kambi ke wife fona la mungse telosa i bulani mani ku kela kona
5: ni pedi ni
2: de siti bulani mani
5: ya drega ma posa nyam fumwe
2: ko chani nyam fumwe ni tatuma posa
5: eh kirani
2: Ina chan ke mbimu yako ona ke.
5: Eh nkomo wako.
2: Idi kumunga kwata mani lunene.
5: Mpe.
2: Aha, balant man.
5: Ah na rungula ngamya kama post. Ida jima post, karu jima post na mrungula. Ali jama post na mrungula. Ndiyo jama post na mrungula kwa kanya nkuse. Sile mambu na mrungula kwa olika masikiye. Ngena Antoni wa Musi na Mrungula, Elias wa Musi na Mrungula. Na fela kuma ngati buma na Mrungula, ambika nga uwe hebdara ngwini, ambiku msinelela, ambiku mponela. Hei, aeta matanjarinya yeke. Ngena laka masinge, Antoni masinge na Mrungula. Kashiku masinge na Mrungula, Rubau masinge na Mrungula. Na boa wa Musi na Mrungula, Ameriku wa Musi, wala baraka ya Fisiru na Mrungula. Na mozeji mtamele na mrungula. Azaria miyanga na mrungula. Kanyankuza kijimaka ya Antoni siwisha na mrungula. Adrope nunguza na mrungula Rafaelo ati na mrungula kalungkabashe kili nga mena. Chao chao.
2: Yana kata tumapozi?
5: Baba.
2: Loko kuchubwa kati gaiza kula kudi endela. Wana kuwa utu kwa endete tatife loo ni mamani matanjirina. Chao chao. Bye bye. Sandra tsi kubuni mixet.
1: Ngemba ni 7 mwingi seti roshtino ngadi kutododwe kambe hiniki ziora shikasi idzo seti ora shini 39 minutes.
2: Atsi kontela kwa masoni Sandra. Hina mkela mixet. Alo sai bulani mani ku kala kona.
6: Bulala na Alexandra mos chao ka shigubu kandindisa.
2: Ndindisa kocha ndi muyi mana kwa tindindisa.
6: Hai mkuma kahle hosi.
2: Kutona kambe ke kukuma ka kod vik makungu ka ndindisa.
6: Ah makungu la kupuka bona so mzuku emgqivela sa masinwini ya bona smarte shinga gwala so tsamini sikwini ninkama nje mzuku.
2: Tatsura tatsura kambe ke balanti vano dongola.
6: Andri nglansata mina sile jiminari na chinzukula nlungula Alex Alexandre Chauke Salvador Alexandre Chauke Daniel Alexandre Chauke Maria Samson Vilankulu anga mamano wa mina kanimambo
2: ibukile kutsatsatinana bye bye
3: Bye bye.
1: Ini dza 7 horas ni 40 minutos. Ila kuya mukela kenu ingembani. Mwengisetu kumfukani halo sadi shwiti.
7: Nishwiti mama shangra ucha.
1: Nishwiti hauka tata hibula ni mani?
7: Nishwiti mama
1: Hibula ni mani?
7: Ni Manuel Nyantumbu Sheishai.
1: Tata Manuel Nyantumbu Sheishai. Umaneka bairuma? Nguhi mganga wawe na Sheishai.
7: Haa, ane vizinyo wa diradu nukumu bairuma.
1: Kocha ni bairons?
7: Haa, ikuwa ati.
1: Nibungi le tata Manuel. Madungu la maya kamani?
7: Nipurizunga daula makene kene ntakeka kule kene. Ya jaranyana. Haa, afu ya. Nguya bela kuu.
1: Ulavi kukwela chibomba?
7: Nkwela chibomba, nituwa mbele, nitaka mami kesi.
1: Utagia rala, ni makoko?
7: Utagia rala, ee.
1: Ngotona, madungula maya kamani?
7: Nyo, kisa alema shishu, andugwela vuma rigarida sinyarani. Undugula nakandu dubata. O Kenya mbani kesi. Nivo, sewa, teninao, mami sana nakudungula, nima tutu vosu wa. Wa radio enye mbani na wadungu na tuko baki wa umani wa umama na wadungu la vote. Niwa inge sedewa kenye mbani vote na wadungu. Wadungu la nita tuko wanga kera dada dada sesa nene na mdungu.
1: Mutona hibu ngile tata Manuel, hii kuna velo ingi seti unene guma kunene kadi viki.
7: Mungu.
1: Chao chao. Rostin.
2: Gazi ni nkisiti na mkela halosa hibulani mani kukala kakona?
8: Kinara. Opele njala mina botela. Woyi njala mina botela kolano. Na mana Miranda. Miranda. Hey. Wanikalela mana Miranda.
2: Ikwa ati ya woni kuna yu Isandra Masango kukala kunuwe nyambane?
8: Isandra Masango ntubi ya mina ya kukala ya yalisi mama ni ingaradi kukala. Mwena mba shukula lingwa mkila mgena shukula lingwa rati maka mwena wena wananga.
2: Chizimu.
8: He?
2: Chizimu.
8: Chizimu, shinyima zo.
2: Chizimu, shikwembu.
8: Ya, shikwembu. Nibonge sinene shikwembu. Ya, nibonge sinene mana. Na sina ukosha botele. Nibonge sinene botele. Nona vela kurungula nyana kuna minawe. Ay! Nifambele maputu intamu, mavazi, sio utakuni. Asha shikuru shikwembu. Angeka nkwasu lisi ingana shona lisi.
2: Kambi kese uchuku tata Ibrahim?
8: Ya, kutongwani ni chuku, na achete tela yumiri yako ona lisi. Ales.
2: Kutona, tinasimami kuchuku wala, ungadungula?
8: Ya, aifambi itavu ya mwana mwana. Ya, ntau, lukunuku umdoji. Ningene a fela kuma iko le ra danga kona ko le a phungwini ningene la nasika nini lwei ningene la vhetu rimbanzi ko le xidengele ningene la makukuli ko la swiela ko kona manjaka dziroropa iko la mbile swa khala ku hi xinyimu xa mali atekiwile ko le anga tsama kona ndika ni vuya hela ya koka msava laya kuna pusha terra ko le hi khuma yena yena wa tekiwile Bram Shirinza ko la dorto mi a ti hati direto ni jika ni vuya hela ya kuni jala lingwe linga laya akolaku nasikana tifugawo kola ya kola pusha terra ngala kama lehisa atekiwile ni jika ni vuya hela kuna bai nuru kola ya akamale hisa nga kola kama lehisa nga kona chongweni manja kumekela laya kola ya agwemuleni atekiwile Ibrahim Shirinza kupuka ntonda le kuna mani kuna bai Anuari kola ya nga kona nkaveni wakutima kola ya kakunga kwe kama bunga nina atekiwile Anuari kola ya damdari ni kupuka kuna mama ni wankonzo kole anga kona ay avanda kula eka konzo para kuya kona atekiwile mama ni wankonzo kole nani akama iveni anga kama kona njika nukumana arlindu mate kole anga kona kandaveni atekiwile ni kupuka njika esenia kuna mama ni ndote inga kama laya kuna mama novela filipi novela kole eka isana niti ndote tumwanteka novela kole eka isana naya julia novela nena kwa isana atekiwile ima nanga sama lenia, kuni jali mwani laka mbembele, kole ena sikani ni kama siye lenia, ate tuwile man, ni jika nkele mkubuka nkondarze, kole apa shater, anasikana ama sanjena kakona lenia, indoda mina leyi yi rhandza atikula ku hluvuka swinene ntamu mbaxador de paja masanjeta a tekiwile kwala nga tshama kona ni mu rungula ni tindoda ta kun'wana ti nga kona kwale ma masanjeni lomuya ti tekiwile brand sirinza ni vuya ku na mani ku ni ndoda mina yi nga leniya wa ku tiva leya a ndindhiza leniya ni heleketi kwalaya ku na Lodrick Mathwasa kwale eka ndhaveni kwala nga kona leniya ka ndindhiza a tekiwile Mathwasa kwale eka ndindhiza ni ku Mathwasa ku hanya njhani kwala ndindhiza ka famba kahle flita radio na fita kwaseni tekiwile kwala nga tshama kona ni jika ni vuya hi kwini ku ni ndhaye ka dyala laya amasanjeri amasanjeri amasanjiri amasinjiri hayi ku tindoda tin'wana ti nga tshama leniya tindoda hinkwato ta laya masanjeni laya ta tekiwa hi Ibrahim Shirinza ta ka Mathusi tin'wani ta ka Nkambaku ta tekiwa Ibrahim Shirinza jika ni vuya hi ntambu loko no khupuka ni ya maseku ku na van'wamunyingi a tekiwile ni jika ni tonda leyi ku na mani lava ni van'wani va ka le emkhomole imkhomole a tekiwile ku na mafuyeke kwale a bowani a tekiwile mani ni jika ni vuya ni ku a ku khuluma karata swa karata ku njhani ni teka wena nka kwalani a radio botela u tekiwile na Sandro Masangu a tekiwile manokoro sibendi kwala nga tshama kona a tekiwile ni jika ni teka mani ku na vanghonyamana nga ha ni nghonyama i munhu wala kaya loyi a tekiwile ka ri ni lumnyemana a tekiwile na yinawu ku na mani ku na Jordaus a tekiwile hinkwavo lava ku na van'wani tindota tinyingi va mulambu kwala nga tshama kona mulambu i miyambu loyi kwale ka nasika nina nga kona ka n'wahamuza hi n'wahamuza leyambe i khoxombani a tekiwile kwala nga tshama kona ni jika ni vuya laha phakatini ka he thovela wa ti tiva kwala nga tshama kona jaji mthovela ni tekiwile kwala nga tshama kona wena Msaka Vindani thovela kwala nga tshama kona u tekiwile ni jika ni tonda leniyani ku Faraselina Zavale wa tito Zavale lwa nga tshama kona u tekiwile ku khuluma ka rati swa karata vanghani va radio vanyingi ta va vona hi masiku ku tindota ti nga le ka tatlani na tona wanta ti khumbakhwimba khuluma ka rati swa karata chau.
2: Ibrahim Shirinza mndoni wa radio anga chivango tsukambe kwa waka utomi usinga ngunzela ya inene
1: kamba hila kubonga ngolo kwa di wila ta tsumela ta hilo sa Ibrahim Shirinza ngokuwa achivile ha wila ta londola ninkama wanga wa dzumba achifune asihifunile kambe hi minavela ka sikuna simama simu ya ntswela asomba chifunela hilo sa tatsa saka sikutsha kupfa matswi ya vaingi city hila ku yamukela keno ingembani
2: kutsoni
1: yamkani lishiti hibula ni mane tata masukochani hungwini hibongile madungu la maya kama ni tata

0: Mutona, chao chao. Hii kuna vile lo ingi seti unene mwingi seti uguma kunene kadiviki. Roshino botena.
1: Yehi na mkera ken gas Sandra inumik seti halasai bulan mani ku kara kona.
2: Aron.
1: Tati aro nui mano kara kona.
2: Songwen.
1: Shung
2: Tentabash.
1: Wen. Ehe, kochan kona home Santa Bash.
2: Akutshamisekile kuna swa ku biha
1: sekuza ku yama Santa Bash ngochan.
2: A ni swi tivi ntswaliweni swi kumbisa swo sweswo
1: va ti dumba ukhala va ti dumba ukhala hatsi ngotsana bela ntsi mani u dungula
2: dungula nsati wa mina amina machaye dungula ni ntombi ya mina fati mama teola ya mina angula mamani Eliza kokwani Fatima vale xeixa hinkwavo lavo angula maswanganyi kwala kusuhi vhenyeni angula madenya Selia kani mambo ndixaka na mwana vatirhi va rado
1: kutoni bongile ngo tsatana dungulwana unga tibomba so
2: inkomo
1: bye bye
2: bye.
1: 17 horas nem 50
0: Roxino,
1: minutos. Sandra?
0: Ninguém se te quer no engambane? Ninguém se te halou, sabe o street?
3: Alô? Alô? Alô, sim?
0: De street, ribula, né, mané?
3: Pedro Magonzuene.
0: Tata Pedro, o mané da Raica, qual?
3: Ancomene.
0: Aniu a Gaza. Qual é o Ancomene?
3: Ancomene, o Kulilegile, o Gaza.
0: Hebongile madongo la maya kama ni tata
3: amarungu la maya ngama athe wakusangula ku kaombire maya mafika kama ni ka amele mabasane kata ka siko kaondaru la yafika kama ni ka ka gloria gloria kata lazar mufi. Se cai em cuena, me rungura na mwena, na mungala estudo.
0: Muito na tata.
3: Sim.
0: Ribongilo ingiseti, o nene guma com o nene kadivik. Roxino Botel.
1: Sandra Masango, hino ingiseti, hino bana mihichi amkala, halo sablan mani kukala kakona.
4: Mambo, litenini, nishinitinini, radio mbambeke, radio gazo.
1: Kutan, habonga disiti, bula ni mani?
4: Bula ni mamasungu, chau, nini, kasho, kwa mbule mwaya.
1: Ehe, unga bela ntimani kwa wadungula? Kutani bungele, bye bye. Sandra, unga mkisele ngela mkeo mkiseti wogutis?
0: Sasete horas ni 53 minutos, ingembani receive ni mwingi seti, udina ya mkela keo rostin.
1: Mkela mkiseti, hibulani mani kukela kakona?
5: Disiti, disiti, disiti tata moja.
1: Disiti tatuwe kwa atianu ke mochani?
5: Ae keo keo kuna okarata zumbo kukwa hongi kata maduwe nzala ni teho, tuwa seta peka ii.
1: Ina chani, totseti manatu.
5: Bunge. Jani ya hili patoka ni mitika programa mwani. Sige sesha kara ulanga pinda, niti ule etika programa.
1: Mwengi seti mani? Mwengi
5: kumbula kumaha mweyo wa keo kwa anu wangana wa radio. Nika maisa kucho?
1: Kutona ngo nzila ya se humana kandiko na ja uchibela kakuva uli ka nzila ya kuba uli mandoni kambeke ka matikwa matako inava hilabata la nzila takuwa kaunga va ubulitana ni vengsit kuloti ingawa mboba kasingu fela kumayo zidrumbanzi abe ngo George Peleme.
5: Mbongo ni takambanzi hawa kukundi kumbe na kutekanya na vangahe
1: kambi umanditi na?
5: O moment manias madendere.
1: Manias madendere, kutona, vatik.
5: Ya, nikombela kuteka wokata tatize kenyane ninkowa nikamakani. Niwea ndateka dono Mariamu ntini hawa ikumstatu wa mina. Niteka madalu wishu wa mziwako. Niteka tiyo Frederico. Niteka bo tsheng se tva radi kumwe kuno vale va kuma dendere kumwe kuno baramweni vale va muza kuma nyenyeze usiku wa hombe para uri na wo ko
1: kutoni bongena bye bye Sandra Masanko kuna tunga tinga makutona singa kuba Kampala isatsana ka yimbi mu kuno 17 horas ne 55 minutos
0: Litsuri Rostino Botela yimbi makwa hisati sana keno ngembani kuti nani Sandra Masango ndrufina mundao
1: Ken Gaza, Ive Frederico Mabunda ni Rostino Botela. Bye bye. Kambi kemu kusit kukuma kwa kunene kadivik kula kuva utungwa la kwate. So.
0: Bongile Rostino kukuma kunene kadivik mitumwe nene kambi.
1: Bye bye.

13 de julho de 2004, o Ngufaka Adrian Grigorievich yuwa angava idwa uraru wakuwa atula inzumani atsewa ditikoni ka Union Sovietika. Adrian Grigorievich yuwa angava adiwa uraru avide achitula ka inchima ngulitse kuda 11 ka gosho wadidembe da 1962 kupinda madembe ama ngingutu ahawa angachiwa achitula ngu ganune mweyo angadona doko na Ivostok Treseiro ayuwa angaba iduwa uraru kuwa achitula inzumani kumbenchimani ngulitse kuda ka junyo wadidembe da 1970 avide achitula kambe inzumani na achitumisa ganune angadona doko na Soyuz 9 aba achiziwa kota rekordisha wa hombe ngutu ngukuba adivide achakala hagarika mfuka. Kambe ene avide achiluza utomi ngukuba adimana ngumadwali ambilu adina ni chano magumi ni magumi ambidi ni mune stente kwa turanu jideidade atsewa Chebos Sari di tukoni ka Rusia avide achitotwa amwanga vile kwa kona kanganga wa Shorley imakakasi ingaba ichi woneka na ichi seketelo ni kuwa kambi hidi unidwe kota ayude achi babatiswa kama nga diba achi hanya ngu Nikolayev mkuba kasi vachimkosa. Kama timu watu kudu wada muno ibubwa tide ngukuba kudikangu udwe chitombe cha nchuse kuhiku ishtatwa da Liberdade sewa Nova York Estados Unidos da America ngulisi uda 3 ka julu wa demida milo senji watente seji. Nikufa kama ewa uraru yu angatula nchi mane Adrian Nikolayev nguli demida 2004. Matimu wa muno madungu sedu ngu wa bilu nyankundele Luis Batista di Michinini di Sweden.

0: Fernando Mkhatshwa akhlamula makunu.
1: Swili ni makwerhu swa le kule loko cuka statistika la yena Egypto mahlweni ka Australia xilini statistika marmati ticanto mafora jogo ni hinkwaswo.
0: Bom, Egypto i na kulori loyi a kombekisile ku navela hi tamu a ku tlula ntlawa wa Australia aka xigavo lexi xa ku sungula xa nhlekano, ni kuma loko na swi mu fanela a ku ve a huma na humelela hi xigolo xin'we xa ku kala ya ngulu. Xikadi xinyingi xa primera parti ya Australia ivi a tifihla lomu kapweni a zametela ku vhala tindlela ntsena na swi nga hi leswi swi nga laveka loko hi hlola leswaku e jogo leyi swi nga xisindzisa a ku ku humelela wo karhi i jogo eliminari swi fanele ku ve
1: tsutsumiwa
0: ku lwiwa hi matamata loko u nga dayi u ta dawa wena makunu hi kumaha loko Egypto hi yena loyi a nga lwa hi twaki tindlela hi yena a nga chikela kusuhani ni ku lavetela xigolo makunu ku nga kali vabeli va mikaa mimbirhi va ta tlhela le valeni va chayi va pitula na vona kasi hi huya ka xigava xa mbirhi xa nhlekani na kulori
1: Fernando Mkhatshwa. Avelino nga ni pfuna ka tikonta lana Portugal swi mi bavelile lana ku va a tsemakanya mahlweni ka Croatia ka mpundzu wa nyamuntlha swona
0: lisini leyi na kulori kani leswi a xalisima ngopfu ka xigava lexi ku humelela loko zwiwa loko zwiwa ni ku vhumeletiwa ku u hundza hi xigolo xin'we hambi ko va khihlanya ka xigolo zwiwa ta tirha lexi lavekaku ku hundza u ya kakuma loko Portugal i tsemakanyile a chikele ka xigava lexin'wana xa ma-oitavo de final
1: kirindzela
0: un'wani kawa Croatia i sele hambiloko a belele bya uchukwana yena Fernando i khomele hi seyo hi basisa tindlela kasi hi vuya ku ta tshama ni matshangu ya jogo leyi na kulori
1: hi swona vileno a mikrofoni hi yoleyo simamani.
0: Fernando loko u swi tangana swi tshamisekile hi seno hi ta wuya ku ta tshama ni rilato makoni na kulori
1: hi swona kambe se a hi pfulile mukhandlu layi wa n'wina swona a tshemba swa ku va na kulori va ha lulameta tiko ro pita hi le ka 21 hours na 6 minutes

0: Kunjani, Vileno? Ave sena hlawula
1: Bon, swi ta ve swi tshamisekile na ku lori Fernando Mukachwa ku ve hi wuya wona jagi yin'we ga Australia lahayani gi ti lunghisela ku ya va penalty loyi ku ta ve jaha leki ki nga ya kapitan ka chok hi xikhati kala loko a nghenile a mukhomi Ryan a nyikela brasadera makumu hi kapitan Harry Salter aya kwa yaba a grand penaldad makunu kusangula Australia akuba bola kusangula Egipto akuvika loyi anga balizeni ka xiketi lexi mukhomi wa Egipto Mustafa Chobert asukile Harry aba bola ephukwile yi hundzile rehle ka balizi akusukela swaleswi
0: kutani Australia phukwile swona
1: wulo TC la phukwile mbelo wa Australia Egypto ku vea humelela swilo mandleni ya yena anga ha dependele hi xin'wana loko a chela wotlhe mapenalty ya yena a hundzile a ya ka xin'wana xigava hi ta wona loyi a taku ka tlhelo ka Egypto hi Mohamed Saber i nghenile ka xigava leyi cugumesa kambe ni ku yi khumba bola a nga yi khumbangi loko ka habeliwa i nghenela ku ba penalty xikipa xa numero 21 hi ta wona ku swi ya kwihi mahlweni ka yena ku na na Ryan mukhomi loyi yena a nghenela ku khoma mapenalty hi ta swi vona ku swi ya kwihi hi chusile mbelo wa Egypto ne a muchayi wa pitula wa habula swo karhi ni mukhomi se makunu i chusilwe Mohamed Saber asukile nengwa xinene ba bola golo

0: ilosile kumi khan ni mun ma processu cream ya ku yelana ni ushavisi zwingu ni utirisi ga zwipepukisa mapimo mavulilwa lembilege atikweni ga Msambiki hikwa laka ma processu lawa makuma mbiri wa vanhu hivo vanavanga mapashweni nzauli ya taudahi atikweni ili tsamsekili kasiku onelela mabaji ya Ebola loko matsuka mahumelela lomtikweni maunwa mahungu maula kule zvau kalonzoti wa adaimani ya masanjena ka Gaza kuula murangeli wa district leyi Leti, tihlo kuntsena ta mahungu ya dzongeni katiku, aku anza kalawa ni manwani nzeni kachikatana, unga chicha chitichi. Mahungu ya dzongeni katiku makuchikelela kwa hora lei, hikota ya mapalisani ya hombi ya bol hichi mcha msava hiulaula hii mundial 2026. Ajipanzi dzonga ni makari katiku ya Msambiki jita tsuka jiwelo hichi hala masiku mataku. Tiva jontla kahungulegi ga Alfred Muyanga.
1: Tiku la Msambiki ngupungupu dzongeni ni shikari katiku ngatsuka kuvoneka eka masiku la mataka a shihala le shingara tsuka kashivangiwa. Ikola kakuchicha ka ta matamela miyankama mavitanu waku El Nino. Eka nguvali itaku ya timfula kukari kunyimili wale shaku aka tiku la Msambiki ngupungupu dzongeni ni shikari katiku kuvoneka akukala kati mfula na mbe kuvaku ni mumu ulu ungata isaka so ngazi. Ashiantla shamurangi li wa munti lo yimelaka ta kuwanila ta matamali yankama ashunga telepswa kukusika kangweti a setembro kutabe kutivi wa hinti mantima melano nileswe ashiara lechinga tabe shima isa shisona atikweni Mustafa ashunga telepswa kuti ndawule tingirashansu wakangupu sneni iti ndawule tishie no kunga kari kuoneka akukiela kati mfula ashikari ni dzonge ni katiku la Mosambiki
2: ja indicações de surgimento de El Nino muito forte. Os indicadores, quando se estabilizam, lá para setembro é que temos já o nível de El Nino. Porque El Nino tem categorias, tem El Nino fraco, tem El Nino moderado, tem El Nino forte. Então, neste momento, as projeções indicam isto, mas em setembro nós já temos esta base que nos permite já elaborar as previsões climáticas sazonais.
1: Este ano, da Xamorangue, ele é o Amonte, o Imelaka, a Kuanela Tamatsamalianka, a Mamusa, Mustafa, a localicaria, a Wulavula, a Kualakuva, a Kalambenga, a Kalona, a Lukulia, a Kuhilin, a Kumatsuka, a Kuvoneka, a Shihala, a Lishinga, a Tavishivangiwa, a Kualaka, a Kuchicha, a Katamatsa, Maliankama kuitenuwa ku El Nino. Mwatabe kushani sangu pusnene eka shifunza nkulu swa dzonga katiku nishikari katiku la Msambiki.
0: Wazihlanu lwei kukulungelwa siku kakulisana ni ushavisi jengu ni utirisi gajipepukisa mapimu. Atikweni ga Msambiki kuvulilu lembilegi ya maprosesu krimi kungantiru wakuhola ni kukoma lava mahaku au bihilegi. Horacio Romão.
3: Kumi kanu ni muni wa maprosesi ya kuelana ni udzahi. Ambuni ushavisi gashubukisa mapimu hiwa na mangava mataliwa katu kuhana ga Msambiki kufami ni kalembi ga 2026. Ama prosesi lawa hiwa naka wanakunga valelo ama kumambiri wavanu. Lava anga kumiwa na wakari wa zahati mbangi ambiku wa vashavisi gashubukisa mapimu. Akufami ni kakikanu watu wetu ni ingu telembilegi. Ama provinsi ya kama pozu ni Nampula, yuko na kuwaneka nguvu shikaratu cha kushavisi wakati mbangi ambinu mwanya ni mafoli lawa ya kubetelwa. Mrangili wa mutilu wa kuwanelela hii uzahika kusama pimu katu kuhana kama Msambiki Filomena Chitsonzu ya na anga ula lumu drupeni kanyambani wazikanwe lezwa ku makale ya uzahika kusama pimu yona ijuja kuongu gava nwa nyingi gufungufu wa shvana na shukela shubangu la kugonza Chitsonzu ya nalwe kamusela kushwa kukuna nitiru mahiwa ku lumu shukule ni wa ukukoteli ka shvana na lezwa kushungatingeteli lumu ka uzahika kusama pimu.
0: Hikhelu ginwani lo mtikweni uko na ntiri wa kuomba mikawa ya kulwisana ni utirisi gajipepukisa mapimu. Idrasio Makondela.
4: Kuhunza kamuni wa mikawa ya kulwisana ni udzahi gajipepukisa mapimu yumbi wili lo mtikweni ga Msambiki ngofungofu lo mshukoleni. Akumbiwa ka mikawa lei zinzimeni ya mitiru ya hofisa ya kulwisana ni utirisi gajipukisa mapimu zimeni ya kukilise lanzaku au bihilegi ya kajivanana. na akara ulaula anzeni kale titiela naku ni ukulungeli gasiku gakulwisana ni zvipupukisa mapimo hichinyimu chamatiko wonhlala hasika gambo amurangeli wa hofisa yale tiela naku ni ulwisani ni utirisi gazvipupukisa mapimo lomutikweni Filomena Chitsonzo hiyena anga ula leswaku lomu zvikoleni kufanele kumahiwa tiro wa hombe ngovu kasi zvazvikota kutsinya udzahi gazvipupukisa mapimo mukumbisi wa mfumo wa Ntsinza loma province ya Nyambana Riseni ya Masingi hiyena anga ula leswaku mitiro ya kulwisana ni timhaka ta udzahi gazvipupukisa mapimo yi fanele kumahiwa hi vonhle vahanyi va loma province ya Nyambani.
5: A droga afeta e destrói o ser humano, tendo mais precioso que é a liberdade e a dignidade. O problema da droga exige que sejamos claros e francos. É preciso clareza para compreender os fatores que condicionam e firmeza para tomar, sem hesitações, decisões necessárias para combatê-lo.
4: Arsene Masing, mukumbisi wa mfumo wa Ntsinza lomo a province ya Nyambana akahari awulawula hikwalaha ka leti tona tiyelanaku ni ukulungeli ga siku ga kulwisana ni zvipupukisa mapimo hi chiyimo cha matiko wonhle ala hasi ka gambo.
0: Nduna ya ndzawulo ya ta udahi Hussein Yisi yi vhuxela Institute National de Saúde wa zihlanu lweyi a chikatini lecho a tshembisile ku a tiku gina ni malunghelo ya ku hlamula mabadi ya Ebola loko ma tshuka ma humelela atikweni. Wa fakaza Domingos Makalani.
6: Ndzawulo ya nyelaka ta vudahi xiyimo xa tiku hlaya ku va yi ti lulamiselile ku va yi ta vonelela a mavabyi ya Ebola loko ma tshuka ma humelela atikweni bya Mosambiki. Kanka mwashoshi ya ndzawulo leyi hi leyi nga ni matshamelo ya ku va yi hamba swikambelo swa ku tlhasa 300 wa swoni siku byin'wana na byin'wana ku va ku tiviwa a mavabyi lawa i mabyungu lama tivisiweki wavunkhanu lweyi hi holobye wa ndzawulo yo hanyelaka ta vudahi Hussein Yisi ku fambeni ka liendzo a byi yambiki a Instituto National de Saúde a xifundzheni xa Marakweni xifundzhankulu Maputo. Nkameni wa kona Hussein Yisi hi lowu a tivisiki leswaku wa tiko bya Mosambiki eka nkama wa sweswi hi lebyi byi nga ka byi byi khaluta a nguva ya mukhuhlwana. Mukhuhlwana lowu hakanyingi wu fanaka ni mavabyi ya COVID-19. Hikwalaho ka sweswo Hussein Yisi a tlhamuxela leswaku mukhuhlwana lowu a hi lowu kombisaka ku va a munhu a ve ni mavabyi ya COVID-19 na a yintswela na mukhuhlwana.
7: Como sabem, o continente africano está a ser assolado por uma grande epidemia da ébola na República Democrática do Congo, que já causou mais de 300 mortes. E nós fomos orientados pela Organização Mundial da Saúde para que os países se preparassem para responder a esta emergência internacional de saúde pública. Hoje estivemos aqui no Instituto para ver as condições que temos de diagnóstico e saímos daqui muito felizes de ver que temos capacidade de fazer diagnóstico da ébola de cerca de 300 testes, caso haja necessidade, para investigarmos esta situação no nosso país.
6: Ndzeni ka sweswo Hussein Yisi a tsundzuxa hinkwavo lava va nga khomiwaka emukhuhlwana ku va hi xihatla swinene va tsundzekela a swipiritana ku va va nyikiwa a mimirhi.
7: Desta gripe assemelha-se a Covid, mas quero aqui tranquilizar o povo moçambicano que estamos com um vírus respiratório chamado influenza, não é Covid. E os colegas aqui do Instituto fizeram um trabalho, investigaram este surto de gripe e encontramos este vírus aqui no nosso país, que está a circular, que dá situações leves, mas que temos que estar muito atentos para podermos fazer o tratamento.
6: Imagito ya rolo de wanza ulo ya nyalakata vudai o senis loco a canela hiovo canului. Ku fambeni ka liendzo a Zambiki a Instituto National de Saúde ndzeni ka ku va a vonelela matshamelo ya xihubyana lexi ka ku va ku bikisiwa ni ku vhikeleriwa a mavabyi ya ku hambanahambana.
0: Aka man'wani mahungu, vana va tiko bya Mosambiki va nga wa tirha ni ku hanya le Joni va sima mavawuya lomu kaya le ka Maputso a sekretari wa mfumo a le a ku ve ni wumbilu ni vamakabyi lava nga luza zhabyi hi kota ya xenophobia. Stelio Manyisa.
8: Mukombisi wa mfumo a xifundzankulu Maputo a khwavela xitshungu ni varhangeli va miganga ku hambanahambana ni hambi ni va mixadori a ku va va yamukela vana va tiko ra hina va hlongoliwaka a Joni va humaka va ri hava nchumu mavokweni Eric Bonges ali kuni ndaveko kuva hi fumbaretana hi xihehe leswi vanga hi laviki Johnny inkama kuva hi yamukelana hi pfunana hi xihina lomutikweni hi mintirho kumbe mabishikati hi swilo swin'wana leswi swi nga kotaka kuva swi pfuna vana va Musambiki va humaka hi tiko ra Afrika-Dzonga. Eric Bonges a vulavula marito lawa na a bula ni vayakitiko va ka N'wamhongo wa Porto Henrique na a va hlohlotela leswaku va nga va xandzi lava va humaka Joni kambe a va tshandza vuteli mavoko va va amukela hi ndlela ku va va ta kuma a ku kufumetiwa hikuva leswi va swi hanyaka Joni i swilo swa ku rilisa i swilo swa ku swi tshova ntimbilo ku hlaya Eric Bonges. Kolani Bonges a vulavula hi risima ra kuva hi ya mahlweni vana va tiko ra Musambiki hi lwa ni vuhereki byi endliwaka ka maprojeto mikhandlu ya ku kuma mintirho ni swin'wana swileswi endliwaka hi mfumo ni swilo swin'wana leswi swi hombolokisaka a ntirho wa mfumo wa tiko ra Musambiki. Ndzeni ka riendzo leri a ri endleke a xifundzeni xa Kanamahasha ku ya vona hi kusuhi mintirho leyi endliwaka ndhawini liya na xifundzankulu Maputo, Bonges a pasini ku nyika xivindzi vayakitiko va hanyaka ndhawini liya na xifundzankulu Maputo leswaku va va ya mahlweni ku fambisa ntirho wavo wa vurimi, vubyali, vufuwi ni swilo swin'wana swi nga ta va pfunaka vuton'wini ravo.
0: A wasi hlanu lweyi xikona xikwata xa vana va tiko ra Musambiki xi nga amukelwa hi mufumo wa le ka Masingi. Armindu Vilankulu.
9: A mfumo wa distrito ya le ka Masingi kwalomu ka provhinsi ya Nyambani hi wona kumeka swinonolo swa ku ve u ta simama u ngetela swivhunu ka vamhakazi lava vuyaka hi Joni na va tsutsuma a mhaka ya xenofobia xi kumeka swi xonekela ka tiko ligiyani muakelani. A ka fikeleki hikwalaho ku nga kumeka swi na ku chikilele a tlawa wa vana va tiko Musambiki na va tsutsuma xenofobia lijoni loko va chikele aka Masingi hi wona va nga kumeka swi na maphakelwe a swilo swa ku ve va kumeka se va kuma ku ve va nga na se vaga ndzeni ka hweti na va ha langutela swo karhi ka sikuve va tivuna hi swona lomu kaya. A ku ba nandi wa leni ka Masingi a Vilu Mashadu hi yena a nga kumeka se na a kombelele ka xitshungu swa ku ve xi kumeka se na xi amukela a vana lava kumeka se na wo hi tikweni ka Joni na a wula leswaku ve swa lava ku va tisela xikan'we ni vana lava hikwalaho ka mitirho ya ta wuhluku ka sikuve va tivuna a masiwana yabyi va amukela hi laha ku yila ku hi kona lomu migangeni ya bye
10: swi tala ku hi khela kaya hi vonana ni maxaka hi wo tindlela tin'wani ta ku hi nga swi kota ku hi stata a mahanyelo ya hina lomu kaya vhiya xibodzi xa mungana a xibelo not lebyona hi kona liyani hi mahali swi nga ka hi mazirhuni loko vavenyi va tiko va tlhele va hi kwatela ndhawu xikwana ku swi nga vuya hi zamelela tindlela ta ku hi swi kota ku hi lomukaya ka hina hi wona manera ya ku hi nga hanyisa ku yini.
9: A ntlawa wa Hombe u nga kumeka se na wo chikele a fikileki hi wona u nga kumeka se na wo le ka mitirho ya Radio Musambiki leswaku ve u kumeke se na va luzile michumu yinyingi hikwalaho ka xenofobia xa le Joni na va leswaku vona va no khoma tinguvu ntsena leti nga lomu mizimbeni a va tekangi nchumu swilo swinyingi hi leswi va nga kumeka se na swi siye le Joni.
11: Ni Sandra Gwana.
12: A Joni hi kwini?
11: Mamelodi. Hi yo tlunguliwa.
12: Karish damya. Eh leni a venya te ka va hlongola. A Joni fambele 2021. Eh va nyote ko vala va hala munhu wa handle leni. Vala ku sala vona vinyi va te ku tse. Mina ndzi Mamelodi. A ndzi nghena pass. Ma xi vona vangalave pass. A vulava ku a va hala munhu wa handle. Amahanyela so long ndzi nga chikela kwa ri hakaya nda zwona lo gichile swa ku ndzi jika jika njani.
9: Tinonga teka.
12: Paulus,
13: ani Pitoro, Mamelodi, anonhlanganisa 3 years. Kuna lexi ni nga teka. Ya vulavo ni khomisati ngopfu ntsena va ku vaya. Lexi xin'we xi tirhela Joni xi sila.
14: Swi konga swi siya swinene.
13: Ya swi koho. Fana fridge yini yini u vona.
9: A murhangeli wa muthi wa ku onelela hi swimusi swa ntumbunuko lomu ka provhinsi ya Inyambani kutani ENGD Gilberto Miguel i vule leswaku ve a muti lowu ta khomaka sena wa simama ni ku tirhisana ni mimfumo ya le makaya kasi ku ve ka pfunetelwa a vamhaka byi lava va khomaka sena wa wehe Joni. Na wula ka mthaku a muti lowu kumeka se na ni swigozo swa ku talangana kasi ku ve loko va chikela makatswi hikwalaho ka xenofobia va kumeka se na va nyikiwa a swipfuno leswi.
15: Nós temos alocado um kit básico que corresponde a um kit básico alimentar para um consumo de 10 a 12 dias, estamos a falar de 22 kg e meio de arroz, 3 kg de açúcar, 1 kg de sal, 2 litros de óleo, 5 quilos de feijão e adicionalmente a isso também temos dado alguns kits específicos para crianças, estamos a falar de leite, descartáveis e algum kit de higiene, no sentido dessas pessoas quando chegarem às origens poderem aguentar por alguns dias enquanto se faz aquilo que é reintegração social dentro das suas comunidades.
9: Gilberto Miguel, Morengelo wa ENGD Lumu Inyambani.
0: Le ka Gaza mfumo unyikela ti home ka minjangu yo kara tingani ti home ni ku ti home muni Boniface Novella
16: mfumo wa xifundza nkulu Gaza lo unyikeleke wa zithathulweyi mune wa makumi wa ti home ta matshamelo ya ku yantswa ku kota ku pfuxetiwa atomu leti anga ta xilandi eka varimi va xenge xa xinjangu. Ivarimi va ku huma eka ntlhanu wa swipfundza na swimbirhi swa n'walungu ka xifundza nkulu Gaza lana Margarida Mpanzeni Nhlongo a nyikeleke a tihomu leti eka chumi la mindyangu na muni wa vafuyi. Tihomu ti kongomeke swipfundza swa ka Mabalani, Mapayi, Xikwalakwala, Xigubu, Xoko, Kijani na Masingiri. Enkarhini lowu murhangeli wa xifundza nkulu Gaza a vule leswaku makungu ya mfumo i ku va ku khauganisiwa ata mabindzulelo manene ya tihomu hikuva ti tswalelana ka leti ti nga ka matshamelo ya ku va ti ni a ku va ti sima ndzeni eka ku ti nyikela a mihandzu leyinene hikwala eka bindzu. Tani murhangi wa xifundza nkulu Gaza a vule leswaku a ku va ku humiwa ka ufuyi la tihomu i ta xikhale ku va ku fuyiwa leti ti nga ni matshamelo ya ku fudumala. Leswi swi nga ta va swi yantswisa matshamelo ya usiwana eka mindyangu yo tala.
17: O Conselho Executivo Provincial, no âmbito do Programa de Desenvolvimento Pecuário, adquiriu através da Direção Provincial de Agricultura e Pescas 40 animais de raças melhoradas Brahma. Cada beneficiário irá receber um novilho e duas novilhas.
16: Marito ya murhangeli wa xifundza nkulu Gaza Margarida Mapanzeni Nhlongo na vulavula wa zithathu loyi le ka Mabalani a ku nyikeliweni eka munhu wa makume wa tihomu eka ntlhanu wa swifundza na swimbirhi swa xifundza nkulu Gaza. Kasi Karolo Xichauki wa xifundza xa Gijani i mun'we ka vapfuneki hikwala eka tihomu leti ti nga ta tswalisaka etin'wanyani ti nga ka matshamelo ya ku yantswa.
18: Karolo Xichauki ni huma a Naladzi khuluma na guvernador loko na ni kombela duna. Sina vona swa ku xipfuno lexi a xi amukelile a ni pfunile loko ku na vona swa ku maphepha wola swi nga tamelela swi kombisa ku duna swi ni talikuma lexi lavekaka ku ve mina ni ya ni hlayisa a nga li mina ni xa ni kombelile se wa ku leswi mina ni yo fola bixa ke se na vona swa ku ni amukelekile na vona swa ku mfumo wa tshembisa hi ku tshembisa nchumu wa yenje hi ntlhambi masiku ndzhaku ni nga kombele huma a ni na ma-stenta hinkwato va tihomu manje ku vi gamiti ya hlayahlayahlayahlaya na tshemba ko sala ma-30 8 tihle hikuku timoya wa matiko a wu hi welile mpfukanyana ndzhaku manje se a vona swa ku hangalakile wa ha li ko.
16: Karolo Xichauki na veka ku khensa eka mfumo a vula leswaku a kombelele ka mfumo ku va nyikiwa a dona leli li nga ta antswisaka matshamelo xibala xa yena hikwalano a ni ku tshemba leswaku kasi mfumo loko u tshembisa wa kota a ku landza hikuva se yena a yamukelele homu leyi ndzeni ka xikombelo xa yena.
0: Hisima makumwambela mahungu ya dzongeni katiku. Nduna ya taushushisa tikweni. Yikomba kutoliwa kava nvautiva kwa ntiru. Nakona navahini mahanyela yolulama. Kwa tanyiu ya tindlela takumbeta ugunyadu waka ravi legi gamufumu. Stelio Manyisa.
8: Olo jota vululami nebu kongele ishi mshati kumateu saizi. Alava le swako suudwana swako ambana ambana le sitiraka nzeni kata vululami. Si chuki sango fungo fumaka kuwa vanu. Lava tuli waka kasa udwana le sui. Irivanu lava vautiva kantirlu wata vululami. Nako ho irivanu lava vanga ni mahanyela ya vululami. Le swako vavanga tsuki vanyamisa antiru wavona. Hambini ntirlu ulanzi waka hi mfumu. Kumbi hishiye ngesha tavululami atikweni. Mateu saiza vula leswa kulei. Iingwa katindela tingatirisi waka kuwa kupumbiwa avu hereki. Kasu ujwana leswitira laka katavululami. Hikuwa vanu lavava utivaka antiru wavo. Avange tipeti kavu hereki kuyamukela timale. Sweso avula Mateu saiza leswa kusela nzaku kutihitaka hujwana kumbika nza ulai rangelaka. Leilu waka nivu hereki. Yilu waka ni makaya kutola na hivu ngano kumbi hivu kwavu. Katikomponi kumbi sujwana. Shwa kuambana ambana shwa kulumba mfumu.
14: Quando garantimos que o acesso às carreiras judiciárias assenta exclusivamente no mérito, na capacidade técnica, na competência e na integridade, reduzimos os espaços para práticas de favoritismo, conflitos de interesse e corrupção, reforçando simultaneamente a confiança dos cidadãos nas instituições da justiça.
8: Mateus Saiz, a vula vula wa unhlanulwe lo mdropeni ra kamatsolo kukhanguleni ka munti untswa lo hanyelaka a ku yendla nkambisiso kalavala vaka kungena kumbe kutholiwa ka xenge xa tavululami i munti lo simekiweke lana ka centro de formação jurídica e judiciária a mugangeni wa Fumento.
14: O centro de recrutamento e seleção que hoje inauguramos constitui a expressão concreta desta reforma, ao concentrar num único espaço todas as fases do processo de admissão, desde a preparação e realização das provas até a avaliação e divulgação dos resultados, reforça os mecanismos de controle, de rastreabilidade e de transparência, reduz significativamente os riscos de interferências indevidas.

nhlangano wa majaha lama xikwatiselaka Change League eka Magic va ku nhlangano wa majaha ma xikwatiselaka Change League ka Magic Watcho laha siku hlanganeleko a majaha yo khwatsi ends Ishal Nisha Master Kelvin na Manjena kasi ma xikwatisa Change League kule na wena marhandza mingset kambe a tipapa ku na selulari kambe a ku na tipapa kasi ku kota ku chikela ku chisela vatswali vangana lava kumekaku kule kambe kwala ka Radio Mozambique bya koteka ku ve hi chikitisa a mahungu no change ni swihoxo leswi hi nga na swikisani kambe leyi nga le ka kumbela ka vhiki van'wani va le ka ku karateka kambe a swi kotsi leswi olovaku hi Nano Jolson laha swiendle ku ve tionela hikuluku hi mamani wa muti wa ha lava ku landzelela hambi ku ve u kombela hi mali ka dadani wa muti loyi a kumeka ku joni a hlupheka a lava ku kuma cukati ya ku ve a gisa ngamu ni ku ve a wona swaku swini swi mahekaku kasi ku chikwatisa a vutomi gaku huma ku kombela vanghana maxaka kasi mama hi ku fona ku ya joni siku ve va rhumela mali u ta kota ku famba u hlakana ni vanghana leswi a tshisa ka ntumbunuko wa hina ku ta xipandzidzonga xa Tugana ga Mozambique na tshemba swaku a swi swi koteka ku khwatsi leswo kambe o ta ku yini xinyan'waka

Sebastião, vi lá com Villas Boy, lukata com Chicha n'wananga leswaku leswi a tiku ku hlalela kho swikhati swinyingi swimbela hava swimbela mahlori, kambe loko swa famba khwatsi u nga ka u nga pimisi swa ku u ta kuma swikarata swa ku hundza mpimo. Hikwalaho jaha leyi kumekeleku ka mapalisana ya dzingoma dza nyimbani n'wecimo laha gi kumbisileko a umbembaga gona hikwala ka uchai i jahaga muchai wa provinsi ya Nyembani ika Gaza ya ramba ugaro mashava tlhelweni ga mungana wako loko va ta ku dlaya ntinyanga le ka 1923

Isuka ka gazeka maputso hina lava ka malohinga le ka minute ni 27 minutos leswi nge chinga chinyangwaka ka vanwani va le giant nyanga vanwani va lava ti 40 ta kulola ni vafi hi backing ndlovu loyi wa le province ya Maputo alakanya kwa wini chihiwa ka mapalestana ya patima ma lembe ma hundzileko

0: Amilosaveng setva Radio Msambiki Maputo gaza na yamane yamuntla ka xengele xa swihundla swa ta matirele hi londzi vutile ku va hi kumana na George Jeje aleno. George Jeje ave ntivi yikulu leyi sukelaka a communication social, Instituto de Communication Social ku za yi ta fikalaka xigava lexi nga ka xona swoswi i rhangelaka a swiubyana a sound social. George Jeje, na khensa ku va mi pfumela xirhambu lexi ku va mi ta chumbutela switsongo va ka gaza va Maputo ni va Nyambani. Minghenisa kwini ka xengele xi xa washi dokodela?
1: Inkomu ku va hi bula hi timhaka ta
0: xihundla
1: xa ntentirho. Ni ta ve ni sungule timhaka leti ta ku haxa vumuhaxi wa radio na ha le mutsongo swinene. Ku na mulumuzana Ariel Makwakwa mondzi vanyingi va ti va mutiveli a le huleni a ku ri Centre de Communication Sociale a yi tirha hi timbalampala quatro cornetas viradas para quatro pontos cardeais. Ela é a Nagoaxiwa. Se nitsa que se wangupu, e matrela a mulumuzana lwe Ariel Makwakwa, angal na ina, xikwembu a moya wa kwa xaiseki. Ni sungula ku va ni endla programa da criança com. Se ni endla programa da criança. Yehe futa tsumbula mo swa ntsumbula ko lava ku nada wena akuna imili xipumo ni anga na yena tra radio Msambika sector commercial akunada ni khulumina ti ta Susana Rita ali anga rengela programa da criança international ya radio Msambiki akukuni xifanyane le huleni le
0: xini
1: je ta swivulisa xileswo ku va endla programa da criança sani komba ndlela ku fika radio Msambiki ni sungula ku hlengela na tsundzuka kama kona hi vatsongo kombe na tsunga mavito ya yala vanga ku continuousita ivishikanga ku programa da criança namuntlha wa radio Msambiki hi murhangeli wa xiyenge lexi ni taveni tirheni na didinyuka itano lwi namuntlha bulaka ni vatsongwana la ku vala mavito mangalo mangake Sergio Five a vintlha wa luwa hi hale vatsongo hinkwerhu hi nga ha endla programa da criança mina namba ni nghena tisonto ka leswi swi nga vitaniwa expresso da semana se a ku ni marubrika manyingi mesa ni endla un conselho para ti. Nga swilayelo ka vatsongwani nkama maferia ampahla xikolo nga tlanga hi yona famba mbuma makanju a xipungwani xa radio xo ni nghenisa swoswo alo a vi wona famba a vi yona ndlela loko se ni sungula endla programa da criança na ku lori a ri makwakwa ku laveka munhu wa ku va endla maprograma hi changana a ku ni ku programa kumbe kusanisela nga vitaniwa aldea communal se na endla maprova ni pasa leswi loko fambeni ka lembe la 1988 se ni sungula ku tirhisana na Instituto Comissão Social tani collaborador a ku va swa ku ni tholiwa ka kunene ni sayina makontrata swi endleke ntsena hi lembe la 1991 alo a vi famba mina ni nghene radio tani mubindzulo maprograma hi lirimi la Xitsonga a tlhela radio kasi hi ka un'wanani programa da criança antena
0: national loko hi cuka mfambo lowu hi ugamo mungamimita hi ku tsutsuma haleno mi ta humela ka gaza mfambo uma hi sikwini la
1: leswi nga ni endla ni ta nyima ka gaza leswo kumika swa sosiali loko a lai ku ni thola ka mfambo wa dekada ya 90 a ku na mulumuzani Majidu Usman ali yana ministri wa mafinance a ku a ku tholiwi munhu swoswi fana ni swoswi mfumo wu tholi
0: u pfali ku sika 2015
1: a hi nghena hi ku pfala munhu sa ku ni ndota va nga ku Benedito a delegação la ka gaza yi nga ha tirhela a delegação la Instituto de Comunicação Social se a nga swi tshika ya Joni se va ni thola ka gaza a nkama wa kona mali a hola hi mandla a nga ri swa mabangu leswi a ni hamba hweti ni hweti ni yendza ni suka ka mapusi ku va ni ta hola laha pontinya ni khela xikumbe xa luvheri
0: ku ri
1: ku luvheri ku luvhera
0: hikuva ni tlhenhlhenyani lwe
1: na tsundzuka na xiviti na swo kambe swa ringana kwa mitsundzuka na ku lori Jeremias Mondlani a Jeremias Mahumane a li yena delegado i voni fika laha purata no
0: holelamahumane
1: a lwi a nga tirhelana tiraka maputu la a la ku ta hola mali a lomu ka gaza lowu kambe xikwembu xa swi endlaka swona
0: se ukwata
1: hikuva loko ku ndlhula malembenyana no transfereriwa ku pfula radio communitary la ka ncencayi
0: va ku ayaka gaza
1: va ku kula ya ka munhu loyi a vulavula ka xichangana a ku va ta wupfisa vatirheli va xichangana
0: akagaza
1: akagaza akuna na kulori mari figredo va bomentura masang va bilimiro timoti kamba ava upfisa ntsena ama vulavulela xiputukezi sana fana kwa va junzisa ma vulavulela li rimila hina la xichangana
0: ya
1: sino tlhenda tira ka gaza
0: mukubana mauma
1: xileso loko ni vuika gaza ani kumanga mali ne yindlo swa ku mina ni no transferiri but omuka kaya kuma phepha ya mina ni thole uka gaza
0: ya ava koni swa ku kulaveka ndhawu ya ku yetlela ka
1: yona so omuka kaya
0: nakuta dokotela
1: na ni vuika gaza ni vuisa xileso
0: kutani a misa u ya nwi ximo xa communication sociale a mita kuta pfula radio komunitaria kumbe ya muta se delegação ya instituto de comunicação
1: ani ta kuta pfula radio komunitaria futa kuni mpfuka va titi wetiti naru va goma vengetela wonhlana to wetina yimwe se munumuzane Daniel Tinga akunada jeje Soma ingi yena o velekwa thakula kola ya kanchanchai.
0: Watu wanana nyavo.
1: Ah nthati pa inseriu similar na kultura. Se ku tlhelisiwa hinkwavo ku akusale George Church.
0: Yeah.
1: Ni sasa xile swila ka gaza.
0: Eswa. Aba fanonga vakuma ka dr. Deliver man la.
1: Loko hi fikile ali ntlawa wa nthano ku sangula radio shashai. Ali munhu wa maja ntombe yimwe. Kuna Simon Master Jeremiah Mondlane, kuna ndakhohlomanyana. Ma Manuel Makanza,
0: Aureliano
1: Rosario na Marta Sambo. Lu intla wa kusangula ka radio nga ta tirhisana na wona akuva va haxala xitichini.
0: Eswona. Hi ximsa delegação?
1: Delegação kama kona ava kumeka pontinya ava ka kumekiseni delegado alumulumuzani hlatshwayilo yanga na amukela la ka Gaza na tsunzuka moya kwa hlayiseki Filomena Langa va Teresa Filipi va Lazaro wa Musi la vunga na amukela ba bamparuki na vali kona hi lava nga na amukela la na delegação la ka Gaza a hiti vana kwa ni maputu vana va la ka Gaza hi hlangana kambe ka henga
0: Hitlela ku haxa mlanda msunguli ka Wonder Media.
1: Hi sunguli ka Wonder Media.
0: Amaxa sikunisikwa swimahisa kwini?
1: Masungula la radio komunitaria la ka nchanchanga xa muganga. Aku tirhiwa munhu wa maora ni mixo. A hi pfula hi sezora. Hi ku se 7, 8, 9 hi pfala. Hi tlhela ha pfula ni madlambu hi tirha munhu wa maora.
0: A va yingisete a va swi tolovela leswo.
1: Swivitisi guwa ngopfu swinene. Radio munhu la ku tirha na li pfala li pfula khange hi swi vona. Kambe vanhu a va na ku lehisa mbilu swa ka xin'wanani. A xi tala ku tsutsuma. Yi fanele ku va xidedha kutsongotsongo hi ya hi ku engetela. Ku fika lana hi nga engetela maora hi nyima maora mambirhi ku fika laha ka ku a ya ha zanga hi ku nyima
0: lexi nga leswi mi nga swi haxa swi longoloka ni va ka ncencayo
1: a swi longoloka ngopfu a xi tichi a xi ni ta mukulu swinene ukulu xa ku sangula a minongoloko leyi hi nga yi endla kuma kona tilivhizawa li nga na mpfunga swinene
0: hi wihi lowu khumbukaku professor George a nongoloko lowu u tekaku swa ku ni nyamuntlha wa walakanya
1: minongoloko ya radio komunitaria xi xa muganga a yi fanele ku va leyi nga ni wuhlengeli lamuyingiseti a wun'we ka minongoloko leyi a reporter xixi mukulu wa ku karhi a munhu wo tsala phepha a rhumela a ku nga na swa matelefoni leswi a tsala hi ku report xiyeni a nga tiveki report lweyi a ve nongolokoloxixi
0: incognita
1: swi pfunete ngopfu ka mahluvukisela demokrasi ya ka gaza a nga la ku tikhuza ya tibuma hileswaku hi hlengelile ku va demokrasi ya khupuka a loko vanhu ni nga veka hi xikombiso kumbe
0: lexibedhlelava
1: nga tirhi swona xibedhlela vaka a leswi a swi vala radio xaxayi
0: leswi
1: hi nge hi tribunali nyana hi nge hi maphoyisa abantu o xi va nga xi vona mugangeni hi ta xi rhumela radio xaxayi a radio leyi ni mpfunga swinene
0: loyi a nga swi amukela laha tlhela swi hlela ku leswi a dara elimani
1: mina ni murhangeli wa radio a ni fanele ku hlamula hi xiyenge lexi kambe ka ndzi na ku famba ka malembe ku fiki na kulori a ri le makwaka ka maprograma hlamula hi maprograma se ku na na kulori loyi a nga ha hlamula hi tlhela sini ka mahungu a nga na kulori Filomena Langa lexi nga hi karhata ngopfu hileswaku loko vanhu va tsala tipapila hi swihaxa a hi guma hi kuma leswaku vanhu se va hi tela
0: va komba ku cinca kumbe ku tisola kumbe ku lunghisa
1: van'wanyana a li ku tisola un'wanyana a li ku hi chavisela
0: n'wina
1: ya n'wina mi ta nyima tribunal i mani a nga bala swoleswo va nga n'wi bela swoleswo swivini timhaka tinyingi nkoma kona a li conseil executive a nga le conseil municipal vana a va khala ngopfu hi matirhela ya conseil executive a va khala ngopfu ma hi tirhela ya empresa de aguas de xaixai
0: timanga humi ya ka nsila
1: va swi tsala ni nga ta bala vito laku mulumuzana loyi kambe a ni tele ali badli swinene tsongwana swo ka sa radio la kona hi swoleswo profomba mbulavula hi vanhu hi tirhela vanhu fanele ku mbulavula hi vanhu
0: hi radio la
1: xitsongo a vi nkarhi wa ku hi dyondza a vi nkarhi wa ku va hi kula tani vakulu ni vatsali va mahungu
0: hi swona hi khensile hi wutwinyana katsongo mfambu lowu kambe hi ndzhaku mugamba mi tsheketela ka radio mugamba muya swikolweni dokodela
1: akutsika ni nga vula ku tsika ku ni gamini exikolweni ku va na phakamiseni ngetelanyana
0: va ta swi khumbuka hi boleka ku tsongola hi December mi ku mahele a Institute Superior de Relations Internationales
1: na endla Relations Internationales diplomacia ve no rinkama kona ni dyondzile
0: swimakamunhuikola communication
1: social ni ta ve ni endle leswi himaka munhu hi ku nkama wa kona a ku nga na xikola superior de journalism se a norho wa mina mina ni endle a xikola commercial a nga timhaka ta
0: contabilistyni
1: nghena institute commercial ni funde maputo institute commercial de maputo kambe ke timhaka ta ntirho xiundla xa ntirho se bula ni
0: hileswo
1: fanele ku tirha leswi hi swi rhandzaka ni dyondze ngopfu swa contabilidad ni swi dyondzile ku tsakisa bava wa mina loyi a nga nghena xikolo kumerisiyala gamela sigondiwana a nga swi kota ku n'wananga leswi a swi nga ni tsandza famba wa swifunda
0: u ta hetisa
1: a tivhingara hi mina kambe ni hlupheke ngopfu
0: a nyiku ya wehe
1: ni hlupheke ngopfu hi tikonta matematika ni nga le munghana wa matematika a xikolo ni nga xikuma xa ku karhata ka misava leyi a vi xikolo kumerisiyali ni xitu kumerisiyali ku hinkwaswo tikonta hi statistika ka loko finance
0: alasa u kumana ni xixi a wu quadrati yilo quadrati
1: ni dyondza swo ka xihundla xa ntirho hi leswi n'wana swi rhandzaka se ni nyikaka contabilidad leyi ni hetele a tixituto commercial kambe a ni khange ni tirha ni empresa hi n'wi ta ni contabilist komba ka xihundla xa ntirho tirha leswi u swi rhandzaka
0: a nga ri vitani la
1: a nga nyiko ya wena ni swi twile na munhu hambe na ku fika namuntlha ni tirha swilo swinyingi na fundhisa mauniversidad kambe ni twaka ku nge xikumbe xi ni velekele xo ku endla
0: radioni
1: choniseki ngopfu swinene ku ni endla radio
0: hiswona hiswona dokodela wa ni tsakisa loko ni twa experience lexi na tshemba swa ku ni lava van'wanyana va hetiwaka va swiswa swa ku George JJ mani va tibuka hi wena a loko u li aswikolweni ke u dyondzisa a vadyondzi va wena ka matirhelo ya wena siku ni siku wa pimisa loko u va vona wehe swa ku lava va ti kombisa leswaku va lava ku tlakusa nhluvuko wa tiko va ni va landzelela rivitano la wena ku kotisa wena leswi u nga landzelelala ka communication social
1: a leswi ni swi vonaka ni ngheni khambela ku rhanga salad yawula ku va ni fundhisa hi 2008 a lembe lin'wanyani la lintshwa li fikaka lembe lin'wanyani la lintshwa li fikaka hileswaku a ku lulametiwa ka swidyo a ku wupfa ka vadyondzi ku ya ku yehla a ni leswi swi humelelaka pura ni vula swaku a vadyondzi ni nga ve na vona hi 2010 a va li vanene swinene ku tlula va 2008 a va 2015 va le hansi ku ni vafanisi va 2010 a va 2020 va le hansi loko ni va chuka va 2025 va le hansi ku ni chufanisa 2018
0: vo piorara
1: a lexi ni xi vonaka swa ku vanyingi va ya xikolweni ku va va teka phepha un'we tlhela ni byela kasi docent loko ni hetela nkama mhaka muni mina ni lava phepha mina ni nga ta gama ni dari mawula mina ni nga ta fundhisi munhu mina ni tsekete ni famba
0: ala salari
1: a lava phepha ku va a nyikela ntirhweni a cinca xikepiso hi lexi xi hluphaka a vana va twisisa swa ku va dyondza xikola ku va va antswisa a magijimelo ya vongo bya vona ka mapimiselo
0: ni ku ya ka nhluvuko wa Musambiki
1: ni ku wa za fikaka ka Musambiki a byongola yena se la tsutsuma a ku hambana ka loyi a nga xikolweni loko a nga nga xikolweni swo lwa nga xikolweni a ni metodo a ni wutlhari ku va a fika ka ndhawu ya ku karhi se loko wena u nga xikolweni u nga na metodo swa ku lwa fika layani u ta ma yisa kwihi u ma ku kotlanisa ni luwa ka nga nga xikolweni yena u ma ku kotlanisa a xikolo xi kumeka xi luza le sima la xona
0: a mhaka leyi dokodela George wa ni tsakisa so much dos minuti dotor Xambisa a ni gwelile laha hi swikombiso swo swi hi ka junior wa swi vona u nga kuma mudyondzi a le ka xikolo xa le henhla u mutisa swaku dia 25 de junior 1975 ku endlekeyini Musambiki a nga ta ku gwela
1: swo swi ni vulaka swona ngopfu ka xigava xa le henhla lexi hi tirhelaka xona universidad a ku na professori loyi a nga ta ku nyika wutovi a wu tivi hinkwalo le vilelaka fanele ku va lo munhu
0: loyi
1: u nga ni cultura general munhu loyi a rhandzaka ku lera a rhandzaka ku hlaya kambe hi nga dyondza hi wona hina a swi karhata swilo leswikulu a hi jikajika doropa hinkwala ka maputsu liya hi ya Eduardo Mondlane hi ya Assembly of the Republic fambela mabuku ama bibliotheka namuntlha hi tilifoni linene ongena ma biblioteka ya kuhambana hambana.
0: Yeah.
1: Ana mabuku hinkwawo afika mashadzuni nje afika queen.
0: Yeah.
1: Kambe ke ni vona swaku akuna ku lonzulu akuna ku akuna u lonzoli la ku hetelela ka switori leswi nga na swona swa technology ku vampela iphakamisa utivi. Hi tirhisa technology ku va hitlanga ku va hi haxa mavunwe hi haxa mabowato hi chipisa vanhu vanwanyane a swi koti ku va hi tirhisa ku iphakamisa utivi lebyi byi nga kona namuntlha.
0: Leswo leswi kala ku swinga laveki doctor. Hi fanele ku va hi lonzota utivi ndela inene kuva hiyaka a u tlharila hina dzwango dzwa hina ni nhluvuko wa tikula hina la Msambiki a swa ku hetelela dokotela ni tsakile kuva ni vile na wena lenu ka xiyenge lexi xa swondla swa matirela ka masiku yo gamu president Chapa vulavula swinene timhaka ta ku a hi pumbeni timhaka ta ku a hi khemelani nyongizi mu a vanhu loko va va dyondza hambi loko va dyondzile kambe va la ku khemeliwa ematshan'wini ya ku va va kombisa competence ya buildad structure lomu ka mintirho ya vona ku ni xa ku karhi u nga la ku xivula lawa
1: hi ta vula swaku munhu byi hi lahlekelile bya hi lahlekela a leswo swi yelana leswi vitiwaka exercice de cidadania a nga un'wana la tiko ku rhandza tiko a maka ai ntsena ka tindawu ta ntirho ai ka tiku isukela minjangwini lana loko kuni xivutisi kuni xikombisi ni nga xikuma ka ma WhatsApp xi ni fundisa swa ukarhi loko n'wana xikolweni wa mbyela professor wa ku u tata ni 50 leswaku hi ta endla fest la xikolo laka fika gwala mamano wa ka fika gwala mamano wakwe ala xikolweni vati u ta nyika send hamba na xikolweni loko mamana ta gwala baba ka nwana lava 200
0: so hi ku khwela
1: so hi ku khwela ku bona swaku a munhu li sukela njangwini a nwana yengetelile
0: mamana
1: yengetelile ni professor director wa xikolo mugwele swaku avani vata humesa 25 afika sala ku 50 ku bona swaku hinkwiri randza mali
0: ku tshola ishota ku la fiscal zasa
1: ku chota avumunhu sidadania akuva hetinyika lisima hi switiva akanyingi kumela yini loko ni hanyaka swilo swa ku fihlakala ka swilo swa ku tsongolatsongola swa van'wanyana a loko swa humela ku ni siku swi humelelaka i tingana anta loko ni chava tingana namuntlha vanhu a vanhu a tingana ku endla swa ku biha i a vanhu ni siku hi mhaka muni hinkwerhu la ku va swifundzi a kwalikeri kuxtu hinkwerhu la ku famba hi movha leya manyunyu hinkwerhu la ku va ni ndla premier andari hinkwerhu hi lava hini xihantla ngopfu a hi swi koti ku rindzela a swi koti ku hlonipha magasi ya vutomi hi leswi swi endlaka ku va a vanhu va ni u kanganyisi ku ni u jambani ku ni swi ni corruption a wereki ku ni wereki la ku tlula mpimo
0: ni khemele
1: leswi swi komba kokwala wa munhu a munhu a sika xibedhlele a munhu a lava ntirho a ku pfuna ku ni nyika ntirho mina ni nyike 50 mil swi vala ku yini leswi se a lava ntirho ka nga na mali wehe u nyike ya dash mil ni ta ku lavela ntirho
0: u tlha u pfumela ku ya lomba a mali ya 50 mil wa swi tiva swaku
1: a munhu a fika xibedhlele ku munhu apara ni ku daha pura ta nga na sala d'operations ni nyike a 5 mil i swilo swi tile swaku a hinkwavo vatirhi kambe ku ni vanhu lava chimisaka administration publica ku ni vanhu lava chimisaka a wun'wana la tiko hi kola ka ku koxa timali a munhu a suka pura ku nghena xitiratwini a fambisa xapa la yena tindhati swaku a ta amba a khemelela ndleleni swilo leswi solekaka swi biheke hi fanele ku va hinkwerhu hi va ni tingana ha swona swaku hi fanele ku hi swi cinca a nga kona nga tata heta leswi loko a nga le hina va Musambikana
0: hi hina hi fanele ku va hi sungula ku va hi cinca a nqondhweni hi ni miehleketo yintshwa
1: hi swona mavonelo man'wanyana ya tiko mavonelo ya ku yantshwa ku va hi ta kuma mundzuku munene
0: hi swona hi ndlela leyi hi fikile magumu lana ka nongoloko swondla swa matirhelo hi amukela ku losela ka George Judge Fernando Mukhantshwa Amara Buduwe Hamilosa.

0: Leka uma hora ni 30 minutos, katlech na kulori Victoria Stoics kala kama putsi wa ikweneta le sialungile kasi ai chiketsela longolo kwa chungla cha magela maneni ina kulori hakulos
1: My bella, ni vutomi byinene. Nongoloko ku wona u tivaka ta makumele ya vutomi byinene hi kola ka madela. Dana indlela yinene ku

0: Hoyo hoyo muyingiseti wa ku xandzeka. Nongoloko un'wana wa madela ni vutomi byinene wu ningena mpfhukeni kutani a ku va hi tlhazihisana hi ta ku yantswisa vutomi byebyi hi ku landza a madela manene. Victoria Sithole na Tomas Buruma va na wena kusukela ku lonkama na va ku navelelela vuyingiseti byinene ka nongoloko ku wone namuntlha hi ta ka khanela hi letelanaka ni ku hlayisa swa masimu. Kutani hi ku tivisile leswaku nhlokomhaka ya siku ra namuntlha hi yini. Hi yelana ni vubindzuli bya swakudya ni swakuka loko ka nongoloko wo khalutiki hi tlhazihisanile hi ta maendlelo ya tikanteru. Lani hi kumiki dondzo ya ku lulamisa misava, ta mabyalela, ta macucela ni swin'wana a nkongometweni wa ku va hi kuma a mabindzu ya lisima. Ya ku va hi pfuneka nkama lowu mabindzu ma yaka madula a mabazara. Kutani hi ta tlhela hi zamba mamana Kristina a ku va ha kumeka kusuhi swinene na hine ku hi dondzisa ta mahlayisela ya mabindzu lawa hi ma kumaka ka tikanteru tani hi dondzo a nga hi siyela vhiki lebyi khalutiki. Mamana Kristina i nkhazi ya ta vudzimi leyi hi nikaka nkama a ku va hi kolaka leswi a swi tivaka mayelano ni xiyenge lexi hi kuma ku pfuneka evuton'wini byeswo. A ku hoyozela.
1: Mamilosa, hi nga endlisa ku yini a ku va hi hlayisa produsawu la hina leli hi nga ta susa ka maorta xikazeyira xa ya hina kumbe emasin'wini ya hina swa ku fana njhe na mbi makhofu, masalada, matsavu ni swin'wanyan'wanyani, ximati ni swin'wana. A mahlayisela ma hi manyingi ma hambanile. Hi nga hlayisa hi kola ka makonjeladori kumbe ka majilera lweyi a nga ni a makonditions ya ku va a ni a jileira o congelador leswaku a kota ku va a hlayisa a swilo swa ku fana ni maorta ya hina kumbe leswi hi nga ta swi susa ka maorta se a ma hlayisela hi wani ya kona. Ni nga dara example hi masalada. Salada u nga liveka swo swilinga hi xichacha xa xona ka jileira leswaku li kota ku va li durara durante muito tempo talvez laya ka ku tshela laya ka ku tsuvula salada invece ka ku va hi tsema timintsu letiyani hi nga tsemi timintsu kambe hi mantera ni timintsu leswiya swi endlela leswaku hambiloko kumbe hi nga handle hi liveka ka jileira yo ta liveka handle li nga ganya ku va li durara ma 2-3 days kambe loko hi nga peti ka jilera hi fanele ku va hi liveka na lini timintsu ta tona talona lini ni misavanyana yitsongo se loko hi li endlisa swoleswo li nga kota ku va li durara ma 2-3 days até 4 days porque laha ni timintsu laha ni misavanyana kasi loko hi ni jilera hi nga ya li peta ka jilera. A swa makofu kumbe swa ku fana ni matsawu hi nga ma teka na wona hi ma peta ka jilera swoswi ma nga tshamisa xiswona kumbe xana hi ma hlantswela hikusa ma nga kupara xipasu xa xikulu endhawu pura ma nga kupara xipasu xa xikulu podi hi ma hlantswela hi ma kamba hi kamba ni kamba leswaku hi nga perderi a mapropriedades nutritivas lawa ma nga kona lahaya ka matsavu lawayana kumbe makofu lawaya. Se hi ma hlantswela loko se hi ma hlantswelile se hi ma tsemetela na ma hlantswiwile hi ma tsemetela van'wanyani va rhanga hi ku vilisa va gama va teka va ya peta ka jilera swi gama swi nga tshamiseki kahle xivezi swi alterara sabori swi alterara ma propriedades ya manyingi maandzeni ka ku va hi vilisa hi gama hi famba hi ya peta ka jilero hi ya peta ka konjiladuri kambe u nga ma hlantswela matsavu ya wena kumbe makofu ya wena u ma hlantswela u ma peta ka nkwama kumbe u ma chela ka basiya u ma teka swoswi u nga ma endlisa swona na u nga ma vilisanga u ma teka u ya ma veka ka jilera siku leri u nga ta lava ku sweka wo ma teka ntsena u ma chela ka panela a ku perdereki a ma propriedades nutritivas hi ndlela ya ku va u nga na kojeladori kumbe u nga na jilera la ku va u konservara u nga hamba leswi va swi thyaka swa ku i mufusa a mufusa ni nga hlayela va lava va nga ka timbangu ta le handle lomu kalaka ku nga na magezi ku nga na makonjeladori va endlisa ku yini a mufusa a mufusa kambe swa fana ni xiplikasana lexi a ni nga dara hala xa jilera van'wanyani va endla leswaku va wu tsemelela kumbe makofu kumbe matsawu va ma tsemelela loko se va ma tsemelele va ma vilisa nyana se loko va ma vilisile va ma teka va ma yaneka ka mumu leswaku ma woma loko se ma womile u ma teka u ma veka ku ma nga heta hambi ma 2-3 meses ma nga zanga ma onhekile basta ma li ka ndhawu ya ku tshamiseka ya ku titimeta ku kalaka ku nga tsakami futhi hi nga ma boheleli ka nkwama leswaku ma nga kriyari a humidadi kumbe a ku tsakama hikusa ma nga kama se ma nun'wa se hi ma veka ka ndhawu ya siguru ka ndhawu ya fresco ka ndhawu ya ku kala yi nga tsakami se hi van'wanyani a va vilisi kumbe mina a ni ta hlaya leswaku a swa ku yantswa i ku kala u nga vilisi hikusa laya ka ku vilisa laya ya hi vilisa hi gama se hi minya mati a nkama lowu hi vilisaka hi minya mati a ma-nutrient lawa ma nga na wona makofu lawaya kumbe matsawu lawaya ma perdereka kumbe ma luza se u nga ma tsemelela makofu ya wena u ma tsemelela loko u ma tsemelelile u rhanga hi ku ma hlantswela se loko u ma hlantswile u ma tsemelela loko se u ma tsemelelile u ma yaneka na u no sole xikaldanti kumbe ka mumu wa vuhisa kambe u ma yaneka ka ndzhuti u ma hangalasa u ma yaneka ka ndzhuti leswiya swi permitela leswaku a ma-nutrient hinkwawo ma kontinuwana na mali kona laya loko se ma womile hi ma khoma loko se li womile la tikomba swa ku se ma womile makhofu lawa kumbe matsawu lawa se hi ma teka na wona wa mufusa wa hina hi wu chela kumbe ka panela kumbe ka bakidi kumbe ka n'wana ndhawu ka recipient kwalikere lana hi nga ta famba hi ya makonservara kona aleswo e valido bra matsavu bra makhofu bra swin'wanyana ni swin'wanyana swa makamba bra mathapa nambi bra tihaka nambi bra nkaka loko se ku fika siku la ku va hi sweka hi yoya hi ya nusa hi vuya ri ta fika hi swi vilisanyana hi chela timanga ta hina swi kontinuara swi tlhela swi pfukisa xinyuwana leswi hi nga swi yanekisa xiswona a loko hi lava a ku konservara a ximati a nga va ximati a nga va mimanga ku ni minkama ya ku va ku ni mimanga ya yinyingi kumbe ku ni ximati xa xinyingi hi lava ku konservara leswaku siku lin'wanyana hi ta tshama na hili naswona hi nga hamba mufusa ku ni mufusa wa mimanga ku ni mufusa wa wa ximati ku ni mufusa wa mafruta yo xi tsemelela ximati xa hina a fino fixa xili xa fino hi ntamu loko se hi xi tsemelele xili xa fino hi xi hangalasa ka bandeja kumbe kasaka ndhawu ya ku basa kambe ximati lexi hi xi tsemelela swi na ku sungula hi rhanga hi ku xi hlantswa se hi xi tsemelela hi xi hangalasa se loko hi xi hangalasile naswona hi xi yaneka loko hi xi yanekile dependendo da temperatura hi minkama ya wuxika xi nga hlwelanyana podi xi heta ma-4 dia na xa ha zama ku woma kambe hi minkama ya malanga a xi nge hlweli a xi hlweli xi za xi heta ma-2 dia podi xi heta no masimu talvex 2 dias hi xi hlangalasa se hi xi tsika xi woma loko se xi womile naswona hi nga xi chela kumbe ka panela kumbe ka bakiti loko ku fika siku la ku va hi xi tirhisa yo ya nusa nyana swi marodela ma nga ri mangaki hi ma teka hi makandza se hi hamba a podi tomati lawa hi nga ta maleli hi nga ta liteka hi ya hi ya sweka hi lona se a makonservarela ya maorta ya hina hi lawu a swa makhofu hi nga endla loko hi nga na a majilera for example hi nga lavi ku hamba mufusa hi lava ku a ku hi mamantera durante 2-3 dias uma semana o segredo Enau inga tsemi amaraizi shikumbe atiminsu yenche kutsuvula seloku yenche kutsuvula namani misava nyana imaveka ka ndau ya fresco inga konsigira kuva hi mantera durante muito tempo.
0: Mavonela ya lisima ya leswi hi fanekelaka ku va hi hlayisisa xiswone amabindzu hi makumaka ka tikantero tezvo leswaku swi tama swi li kona minkama ya ku hlawa. Loko u landza maendlela lawa muyingiseti wa ku xandzeka, swakudya swaku swi ta va ni matshamela ya ku va ni switizo hinkwaswo leswi mizwiwaku vilelaka swone, a nga mavhitamina ni swin'wana. Akuva u titizela ni ku hlayisa a vutomi minkama hinkwayo. Akuzandza kwezvo hikuva hikola ka nongoloko lowu u kuma mavonela ya ku yantswisa a vutomi ndzeni ka xiyenge xa tamadela. Yamukela kulelela ka Victoria Sithoi na Tomas Buruma va ku navelelaka vuyingiseti byinene ka mintizo mi landzelaka.
2: Madela ni vutomi byinene. Nongoloko ku wona u tivaka ta makumelo ya vutomi byinene hikwalaho ka Madela. Dana hi ndlela yinene ku

Bongile, Vitória, Cátia Cotelete Lica, 1:42, loko swi ta ku 2 horas ta nghena ka dukadukisano wa hina wa siku ka nyamuntlha. Dukadukisano lowu ta sungula nyamuntlha, nakona wu ta kumesa mandziku ka xipandzi xa Gaza. Leswi swi komba khwatsi leswaku milongoloko ya hina ya lisima leyi hizileku nyamuntlha yo hlawuleka magela manene ni ntirho wa vusiku. Kachikati lexi kahase leyi yin'wana milongoloko leyi navelaka ku ve hi hlengela na wena ka siku ka nyamuntlha. Achirame Charles Mumachizwala, kachikati lexi a mitlawa ya Cabo Verde ni Argentina simama ku yi ringane ka chikati lexi ku nga ni 82 minutes yi beliweko. Kambe kota huleleko chirami chisimama chijuma hi ta ve hi susanyana hikwalaka ku ve hi tlulatlula ka wona murhandza mungisetu kumekaka chikhati lexi na wu rhonge ku juma loko hi ni mupangalatila tlhelweni wa mvuxa ku eharadi mosambiki ye etikona ku ve hi vhuka hi tijuja kasi ku ve hi nga luzi leswi taku kota milongoloko ya taku yi nyingi ha tinsimu ti taku kambe ta lisima kasi ku ve hi hlengela hikwalaho tijuji laka wu cinci leyi ga chova xi ta duma.

sangulisale kutani kwa sama sale swi mitiri ya hina ka siku ganya mumuhle xikati lexi xi va ku nga wena murhandza mingisa to kumaka ka liendzo ka xikati lexi wo hanyisa hi tindlela letinene wena u nga le ka vulanti loko u za ka u rhunga ku jume xikona ku ve u tshama u humula hambi ku va makumanharhu ya timinete chukwana xikona ku ve u ni hlazwambilu xitarateni ku hundza ku ve ni hlazwambilu a xipitali alakanya kambe leswaku vontlhela va nga le mimovheni lowu nga ka wona va le mandleni ka wena ka wona ka xikati lexi kumeka ku tirhweni ku fana hina hi ku xivela tirhunene hi ku xivela mathomini makatela siku gin'wana gin'wana u pfuka ku ya tirhweni u chikela ku tirhweni u nga le tirhweni alakanya leswi u hlambanyileko sika ku sangula alakanya leswi u wulileko leswaku u ta tihita hi twatlindlela kambe alakanya kambe leswaku loko u kumele ku ve u kuma ntirho lowo a hi leswaku u kumeke loyi chukwana ku hundza vondla swi nga mako hi njombo yi kumileko hikwalaho londzola xikhati xin'we ni xin'wana hileswaku ti va nakona leswaku vanyingi va nga le handle va nga fanela kutani vana va lavaku ku ve hikwalaho va swi tsandzekile wena u kumile njombo leyi nga u nyika lisima leswo kambe swa lisima ku ve loko a hi u karhi a nga murhangeli wa xipandzi lexi a tivaku swi nyingi kutani vanyingi va nga ya kona va fanele ku ve va rhangela kambe loko a kume ncombo leyo u fanele ku ve u londzola hi ku tiva ku va hlayisiwa ku yini lava u tirhaku na vona u sukelaka laha chinyelaka ku swi yela kutani ku basisa tafula leyi u tirhaku ka yona nongona makungu ya kuve u vhuka ya masin'wini mandziko kutani nyamuhla loko kun'we hi ku xivela mathomini makateko ka wena ku kerekeni nakona hi wula chichini tihiti na walakanya leswaku murhandza mingiseti ha swi sanguli hi wena kambe hambiloko nyamuhla swi nga pasi leswi nga swi vohaka ta makungu u nga hundzi ku tizama xikarati xa ku hundza mpimo hileswaku na wena u nga simaha makungu lawa va kona va mahileko swi va tsandza hikwalaho loko ma swi nga fambi tindlela letinene alakanya swa ku calisima vutomi ka zondle loko vutomi khi kona hi xikhati u ta swi kota ku ve u timahela

abalo ko ko engetele tlan tinar minute a ka tikatletsi asema mihlaka yen iringana mitlawa le imbiri lula ka boverni Argentina. Ala ka isa munza munga setu ka hunzile sha khihlanya galembe nyamuhle hlanganisa zana tlano makumi ni manhar ni tlano masiku leswola ko sele azana tlano makumi ni manhar tlano masiku ma hunzile ko ka khihlanya galembe chigel cha ko hiti hita ka ka siku hita tsama kungula he mabuhile ko ka lembe leki kambe kota hulile ko swifanele ko hiti hita ku ndza mpimo leswa ke fanele ku ve hitiva leswaku makungu ma koteka hikwalaho ka ku ve vutomi hi kona zontle kutsongwana kutsongwana hi ta swi kota ku ve hi chikela kule a xikati lexi ta ve kongoma ximbutsi provhinsi ya ka Gaza ya rhamba Fernando Valoy kutani ku Mr. Tonito Tinito Mr. Tonito hi Tinito leswaku Tonito hi jaga ka kutani ku Fernando Valoy hi Tinito loyi hi mulaku sigauki hi yena nga Tonito kambe loyi hi mulaku la hi Tinito loko a ta ku mamani loyi a nga wa lisima ka matshamela wontle ya vutomi bya hina leswaku wa kusukela siku leka ku sangula u kumekela ku misaveni leyi na u nga se swi tivana kuhi ku ku bayisaku ni ku yihi kutani ku za ndlala kutani cini a swi tiva ku hlola hluka kuma swaku leswi a rilisaku swona leswi hi ngove hi ndlela hi ngove hi tihlo nguve hi ku hi lomundzeni a ku lave murhi wu ringanaku u za wu kula u kota laha u chikele u kona kambe lava nga ka va nga hina mamani va kula ku hlupheka hambi leswi nga swa ku va kona vamamani lava va kumiliweke hi ku nungungula va nyika vana kambe va nga nyikwangi a lihlaswambilila ku tiva ku hlayisa